0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hingaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikery, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyong healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung din mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Monang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana na siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kun bad kolesterol og mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kun good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mula-la ng makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular na exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sud sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, pili usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayo kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Bilongga, pinatong kumurot ka na adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani din. Inang ko Bilongga, kasi ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhin na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.

0: 105.7.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fe Baclay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Wag jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud ako bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gi maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Joy FM!
7: Ay, unsaon man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ko kay nag-absent naman siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7 Enjoy

0: Balo ba ka, pre? Niyato ko sa amo ang buti kagahapon, pre. Nakakalot ko gamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns kadako sa among balay.
1: Eh, kuya, wapod nimo, pre. Sa amo agyud, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, upod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang sa asa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
0: Di ko mo to, oh, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
1: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao, gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare mga akong ipapistipod, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
8: Masang ipatay ko na saya?
7: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga. Kani tiniwalay ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Alay, sa isang anong tingin ako ganado, pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igi na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to alay ko aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
9: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
11: Nalalapit na ba ang inyong kasal? Naghahanap ka ba ng event organizer or venue? Hassle ka na ba? No idea! Di makapag-decide kung anong magandang package ang gusto nyo ng partner mo? O nangangamba kung kukulangin ang budget nyo? Huwag na ma-stress! We've got your back! Dream Image Events Organizing Services in partnership with Kanami Function Hall and Logic House is happy to serve you! Exciting promo and affordable packages is waiting for you from August to December! Kaya tara na! Just relax and feel the most magical and memorable day of your life and your loved ones! Abot kaya na at maraming free pa! Free Function Hall! Free stay in our Logic House for our bride and groom! And many more! By availing our services, rest assured that we will provide you the best services we could offer, such as event decorations, catering services, photo and video coverage, venue and lodging house, lights and sound system, event hosting, cake, bridal entourage, and many more. Dream Image Events Organizing Services in partnership with Konami Functional and Lodging House. We cater 80 heads, 100 heads, 150 heads, and 200 heads packages. Every day is a chance to mark your calendar, bring off elegance while saving time, energy, and money. Dream Image Events Organizing Services, located at 277 Sitio Pandabungdabungan along National Highway, Poblacion Caraga, Davao Oriental, and Kanami Function Hall and
4: Lodging House, located at Puro Cross, CM Sobriger Street, Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact us at 0975-317-8831 and 0963-550-4370 or look for Mr. Jeffrey Simon Gibo and Miss Hannah Gray Simon. Dream Image Events Organizing Services in partnership with Kinami Functional and Lodging House.
3: Out of 5.7. Enjoy.

makisingalong na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Kasi dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dito ko. Hindi na ang dito ko. Ang sana mo ko ang pinilitin ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro pero.
3: Mga pila po kaadlo na mag-iinom to?
2: Hindi pra. Dahil ngayon sa ngayon po.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan. Nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung gigamit mong haplas.
4: Yes,
1: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ikaw na!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy!

0: Ang gusto na ko sa ko ang sekretary. Kanang alisto. Dili absent minded. Tanawa. Napaulawan ko sa atuang meeting. Tungod di man.
1: Sorry sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipapistipon, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, so, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna na na.
7: Masang ipatay ko ng saya?
6: Ganado, niya pagkaman, dito, tingala rin niya, ito naman, nalain naman yung mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanit tiniwalay ditiktoan ito eh, pag-condition ni Lawas pre. Aray, sa isa na nang tingin ako ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka di naman ta inabuton igyo na magsikap kaya kaya pagkabuntag yan to ako na aray kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
9: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy FM!

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung pamba nga nagastro, pamati na ko kanang basta mamatay na siguro ko ani. Ngan nakabati na ko sa radyo, ina ko nga tingin daw na ako ning ano Yaki, noto so nag Yaki ko aduro karon ko mga upat kapad. Okay na ko karon din makasulod-sulod na ko kanang atura isa sa una di na masugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
5: Nga na po?
4: Eh, morobi na mga kapala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang
4: piil. Ang imuhang piil ko.
5: Oo.
4: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos pa ko, sulyo ko.
5: Oo.
1: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety.

0: Moshi Moshi Chiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojek Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog, tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-una ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, naay mga bata po di mo kaon o sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko niyan. Hindi ko paborito yan. Nako. Ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo, nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa misahing kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak. Karon, nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright food og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ng kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karag-

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junior Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy! Joy
0: FM. Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Ay, unsaan man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman mo siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung banila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads! Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muadto na ko dito! Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minor stitching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon nga, kwapod ko nakahibalo na. Kay blan out manggutong higayuna.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga

0: Ang Olivera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos, aron suklan ang daghan ng mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin ng mga balatian, aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar, og Olivera C Herbal Capsule, 3 times a day, easy food supplement. Olivera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang, ano na, parang club ng manok.
3: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang lumambot siya, hindi na sinaga-sasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy! Joy
0: FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Udto na Joy!

0: 107.7. Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y. Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan din ako kanang kwan mo to kuya nagpalit nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ya ikahuman kuya. Butan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ba humot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot. Mamin yun na ayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-optic na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos Cellphone Repair, accessories and download Summer Promo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga.

105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Teves taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Bagbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano, manggut akong manghut ba? Magagmo siya, daghante sa pangos. Dahapos lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, bali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplar. Ako mama, ang po ganun, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Joy FM! Udto na Joy!

0: Ang atong programa gidalit sa Yakil Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yakil Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yakil Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yakil Baby Soap, Yakil Beauty Soap, Yakil Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yakil 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yakil Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-laing nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magyud kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sa gabal sa kadaghanan. Pero seryoso na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mupula-pula, muhapdos, makatol. Pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto ni ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mutubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo. Ang kasagarang sintomas ni ini, ang prolapse hemorrhoid, ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid, ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Matong giingon ako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo maoy makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance mataptan ini ang mga adunay mayoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source ni ini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay o Yakil Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, o haplasi ka na o Yakil Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yakil Herbal Capsule, ubanan o pagpanghapla sa Yakil Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, mana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yakil Herbal Capsule.
1: Imo ang banak daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Pahidan lang niya og kuan na wala. Yakil Capsule.
1: Usa yung gipahid.
2: Yakil Oil.
1: Mga kapila lang po sa nitumar og Yakil.
2: Na.
1: Wa na siya mo sugbat utro, sugat nakainom og Yakil na oni balik pa.
2: Naa pero gamay na lang. Dili na kaayo press on na.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yakil Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako wastan ba? Tumasya ng kuan, Yakil Herbal Capsule. Nga karon, rarang naman ulit, ano man yung lawa.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob. Dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
5: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Pitong minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po mga ka-joiners? Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. O gaingon man sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. O siyempre, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang nagasunod sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental. Kinatibuk ang Davao Oriental po mga ka-joiners. Kumusta? Madayaw na hapon. Madayaw na malulum. Muslim man ang malulum. Madayaw na dumda. Kanato, tibo. Ayon. Kaiba na itong karagan si Danda Landan. Partner ko po si Pamelo Joy. Din sa 102.3 Joy FM mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, sa lahat po ng ating mga drivers na mga sweet lovers, ingat po tayo mga ka-joiners, yung mga nasa biyahe, ayaw mo pagsigi o katulog, magmatingon mo sa karsada, ha? O ayaw ninyong tulugin ang inyong driver, kay o magiwang-giwang na ay makaingon, uy, noon sa mangka, o diba? So, hala, amping kanunay mga ka-joiners, ha? O, ilabi na sa ato ang mga nagapamasahero karong panahon na. Oo, dili na ito himuon ang higayon para kanang magsigi o tanaw sa ato ang mga gwapang mga pasahero diha sa samin. Anto, dili na ito nakafocus, no? Pareha itong among kauban ba? Naay mo tabok gani, naka-shorts? Ah, maguyod pod lagi ang mata. Oo, pero maay na lang gani kay mabantayan o mabadlong. Kay nga no, karsada, daghang sakyanan, ana. O, diba? So, sabi ko nga, sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat naasa maayong panglawas. O, kung kinsa man katong adunay mga balatian, mga ka-joiners, mintra sayo pa, i-correct na to na. O, dili na to pasagdan, no? Kay karon sa social media, ilami na, kasagaran makita na to, pampagwapa. Nabalaka ko. Oo, kay basin og nakalimtan na kung unsaon pag-atiman ang maayong panglawas. O, diba? So, unta, kung nagapagwapa man ta dapat, siguraduhon po na to nga healthy po tayo, ha? Kaya kompleto po ang ating mga produktong yaki, sama po sa Kid Yaki Vitamins para sa mga bata. Og ingon man ang ato ang Belongga Gold nga kinahamgyud sa tanan para sa mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, og ingon man ka ng mga nanghubag na, nagabiribiri, tungod sa rayuma. Di nakatindog, di nakalakaw. Nako mga ka-joiners, Belongga Gold po. Sigurado gyud na siya. O mapalit ka na sa mga butika, pwede po i-order sa Shopee kung magtinamad na mo og pangita. Pero naagyud na siya sa mga butika, ha? Oo, tested and proven na po ng ato ang Belongga Gold mga ka-joiners. Busa ka na wala pa nakasulay, sulay na po ninyo, ha? O ato ang kape, ato ang liniment oil, o ang ato ang mga sabon na agyod na. O mas maayong kada adlaw po para na atay maintenance, bisan og isa lamang kayaki herbal capsule, ha? Protektahan na to, nga dili ta magka-UTI. O ingon man magka-kidney trouble. Ayan, salamat kaayo sa padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong yaki o sa tanang naga-increase o nagakadaghan gayud ang nagagamit sa ato ang ganado capsule. O maayo gyud kaayo ang feedback. Salamat kaayo sa padayon ninyo pagpadala o mga mensahe po ninyo tungod sa epekto sa inyo ha sa ganado capsule. Ayaw mo pag-inom atong pag-inom ninyo, makalimot na mo sa inyong pangalan kay nang tuyok na di ay ang inyohang pananaw, ha? Oo, ayaw to kay dili to makaayo sa inyo, ha? Oo, tuo ba makompara gyud na ninyo kanang ganado capsule. Try nyo lang po mga ka-joiners, bisag senior citizen na maabtik gyud na siya. So salamat kaayo sa pagsalig sa mga produkto sa Yaki.
Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, naka-live streaming po tayo ngayon at napakarami na po ng mga nakapagpadala ng mensahe katulad ni Bay Shuray, ayun. Happy noon, Mami. Mainit na hapon sa Amas. Dito po kami now sa ospital. Request po ng song, Iingatan Ka by Carol Banawa. Thanks po, Mami. Ayan, thank you, Bay, for watching at pagaling po ang pasyente. Rangel Ampan, hello po, Mami. Good PM. Greet day na ko akong anak si Trinjel Ann. O greet po na ko ako ang papa na si Carmelino Ampan. Salamat, Mami, ang nag-greet Papa Kulas. Ayan, thank you Papa Kulas. Boss Kapungas, PM Mami, shout out ko nga pala yung Tagana po. Ala, mga Tagana po, maayong hapon, madiyo na dumda, kamay atibo. Halya Iman, pakisalam lang family ko, Mami, ang Aban, at Kila, Bibiken, Hania, Baitungal, at Ina na nakikinig. Thanks Mami, and syukran po from Bulaw ng Marbel Matalam. Panghapon sa mga taga Marbel dihang dapita. Uy, ibalita ninyo ha, kanang madungog na kaayo sa inyohang mga radio. Kanang mga radio ba? Transistor radio. Oh, ang ato ang 102.3 mga ka-joiners. Perting kusog diya sa Marbel, hangtod pa na sa General Santos, o ingon man sa Sarangani Province. Ayan. Try po ninyo ha. Pakinggan nyo ang 102.3 Joy FM. Mila Villalos Bernardino. Maayong hapon, Mami Joy. Shout out from Matalam. Request ko kanta Sana'y Magbalik by Jovit Baldivino. TY po and God bless. Ayun. And also from Halya Iman. Napakisalam lang. Tapos na to. Maricel Calogmok Amodo. Oh, maayong hapon, Mami. Shout out sa ako ang family sa Bukid na always naminaw sa imuhang programa. Thanks sa pagbasa, Mami. Watching from Davao. Geraldine Landasan. Uy, kumusta, Lynn? Miss you, Lynn. Ako uning inanak sa kasalba. Akong anak. Elvilanos Diano, thank you for watching. Lumon, maayong hapon, Mami Joy. Shout out na ako diya sa Pantuyan. Si Coach Loloy Miguelas. Si Long Aguilon, Pingping Aguilon. Og Utets Andy, Kolkatog Malito, Kolnower Indawa, kana lang Mami Joy, maraming salamat. Nas Landasan, salamat Mami, pa-shoutout, ay salam pala. Pa-shoutout naman ako sa Ma'am nga? Family Landasan, oh mga Family Landasan, sa Kabakan, Barangay Pidtad. At sa Carmel, lalo na sa anak na si Dato Yasser Landasan, sa ama ko na si Mondato, Mami, ang nag-shout out si Nas Landasan, watching from Tondo, Manila. Boss Kapungas, Mami, request ako ng song, Sana'y Magbalik. And Leia, maayong hapon, Mami, listening from Arakan, North Cotabato. Request kong song, Mami, na huwag ka nang magbabalik. Huwag ka nang magbabalik. Ayaw, galit ka, Leia. Angelica Lagungan Baindoy, shout out, Mami, watching from Papag po, TY, Janelle Banugan, kumusta na po kayo dyan, Mami? Ay, okay lang, Janelle, thank you sa pagpangumusta. And also kay Lumon, may hapon Mami, ask unta ko pila ka ML ang pwede sa 1 year and 6 months na. Pwede na kaayo ng isa ka kutsarita, ana, ha? Ayon sa kitiyaki, subukan mo. Kung makaingong ka wala epekto, oh, himuan ng isa ka kutsara sa dako, ha? Kay di ba, mamroblema ka, ana, sigig pangayog pagkaon. Pagkabusog, matulog. Sige, salamat kaayo. Jenny Arsenio, shout out po Mami, watching from General Santos. Try daw Jenny, kung naa kay radyo diha, kuhaa daw ang 102.3, no? Kay maunag yun ni, dugay-dugay po ang ato ang transition, no? So karon na sa 102.3 na yun ta mga ka-joiners. Langga Gama, thank you for watching. And also kay Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, shout out kay Bulaw na nakikinig at Halya at Ina. Thanks and syukran po sa pagbasa. Apuan, Jelhan. Elvilanos Diano. Hello daw, greet na ako si Kapitan Kim Magnaos. Magbutong diya sa may barangay Taukanga. Salamat sa pagbasa, Mami. Layo pa tong election, ha?
Lemelo mangyaw, mami, pag-reach ako ang bana na natulog. Ay, di sila kadungog. Di siya kadungog kay natulog. Ayan, Ria Jean, pisukan bungadon. Good afternoon, mami. Hello sa bungadon family. Thank you po, mami. Request kong song, binaliwala. Si JD1, good afternoon, mami. Greet mo po ang family Petilo. Lalo na, dyan sana po, lalo na si Papang Onyok, Kuya B-Boy. Ayan, sa gikan kay CJ. Annalyn Adolfo Tapio, mami, good PM po. Pa-shout out sa mga kasamahan ko dito sa bahay. Nakikinig ng programang Dear Mami Joy. Si Norabel Delon, Michelle Palau, Sherilyn Takilid, at kay Melanie Sambiar. Watching from Mantaw, Barangay Kigan. At pa-request ako ng song Paubaya by Moira. Limuel Lomangyaw, greet na ako ang mga anak si Limuel Francis from Madian, Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. Ayun. Bert Pawin, good afternoon. Musta pa shout out ko? Watching from Bislig, Surigao del Sur. Salamat pag shout out na ako ang mga ang Mama Susan sa panlaisan og sa nag-iisa kong anak. Salamat, mami. Daghana na, oh, taas na kaayo. Ismael Ada Sulaiman, shout out kila Jabar, Ada Jarasid, Salikan from Kabakan. Nahala, move on na muna tayo ha, kasi 18 minutes na po. Makaraan ang alauna ng hapon at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Oy, murag Tagalog takaron ani. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Tawagalan ko sa pangalang Johan. Aywan ko lang, Mami, kung tama ba na ipinaabot ko po sa inyong programa itong aking kasaysayan. 24 years old po ako nung mag-asawa. Hindi ko nasasabihin kung ano yung profession ko. Pero ito lang ang tanging paraan na alam kong mapapagaan po ninyo ang aking loob. Kailangan ko po, Mami, ang tulong mo. 31 na po ako ngayon at isang anak. Nung nasa duty po ako, nung pauwi na, napakalakas ng ulan. Kahit nakapayong ako, basang-basa, biglang may huminto na sasakyan. Kilala ko siya pero hindi kami close. At bihira lang talaga kaming nagkikita ng hindi sinasadya. Huminto at sabi niya sumakay na daw ako. Ihahatid na niya ako. Hindi ako pumayag. Sabi ko, wag na po, salamat at nakakahiya. Binata po siya, Mami. Ang sabi niya sa akin, pag hindi ka sumakay ngayon, bababa ako. Para mabasa rin ako katulad mo. E di, sumakay na lang ako. Basang-basa yung loob ng sasakyan niya dahil sa tulo ng payong ko. Sabi ko sa kanya, kakahiya naman ito. May mga tricycle naman doon. Sabi niya, dito ka na nga sa loob eh. So ayun. Sabi niya, di na kita mayaya magkape. Basang-basa ka eh. At yun, hinatid talaga niya ako sa bahay. Nagtaka naman ako sa kanya dahil alam niya yung bahay ko. Nung huminto siya na wala naman akong sinabi kung saan ang bahay ko, sabi niya, oh, baba ka na. Nagulat ako. Sabi ko, paano mo nalaman ang bahay ko? Sabi niya, wag ka na magtanong.
bumaba ka na. Basang-basa ka, oh. Mula noon, inaabangan niya ako paggabi ang duty ko. Hindi naman niya magagawa sa araw dahil may trabaho din siya. May kaya ang pamilya niya. Tatlo lang sila magkakapatid, puro tapos na. At hindi naman nila pinraktis yung kanilang profession. Pareho silang nagnegosyo. Negosyante kasi yung mga parents nila. Kaya siguro na-influence ng parents. Puro nagbi-business. Dalawang sasakyan yung ginagamit niya. At dahil nasa inaabangan niya ako, ang corny ko naman, kung tanggihan ko siya. Hanggang sa isang pagkakataon, sinabi niya sa akin kung pwede ba siyang umakyat na ligaw. Sabi ko sa kanya, alam mo, Muslim ka, Christian ako, baka nakalimutan mo. Sabi niya sa akin, ikaw naman, you are creating divisiveness. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman. Inunahan na kita. Kasi, di ba, maraming bagay ang hindi tayo magkaparehas. Sabi niya, huwag mo na isipin yun. Pareho naman tayo tao. Hanggang sa tagal na lagi niya akong sinusundo, napasagot na rin niya ako, Mami. Natutunan ko na rin siyang mahalin dahil sa napakabuti niya sa akin. Hanggang sa sabi niya sa akin, pakasal na tayo. Sabi ko sa kanya, dalawang taon pa lang ako nagtatrabaho. Gusto ko pang mag-enjoy alone. Sabi niya, mas enjoy pag dalawa tayo. Sabi ko, siguraduhin mo na gusto mo talaga ako, na kaya mo akong mahalin. Sabi niya, pag mahal mo ang isang tao, naiintindihan mo. Huwag lang natin gipitin ang isa't isa para sa mga do's and don't. Sabi ko, sige, okay. Sabi ko, pakilala mo ako sa mga parents mo. Sabi niya, ang totoo, kilala ka na nila eh. Di mo lang sila kilala. Dahil minsan pala, naging pasyente ko yung mother niya. At ikinuwento ako ng mother niya sa kanya na may nurse akong makilala. Siya yung duty nung na-ospital ako. Maganda, mabait. Magkaedad lang kayo. Hindi ko sinabi na kilala kita. Yan ang sabi niya sa akin. Yan, pagdating ko sa kanila, nawakaan ko nga yung mother niya. Grabe ka, welcome ako sa kanila. At hindi talaga nila ako pinayagang umuwi na hindi kami nakapaghapunan. At mother niya mismo ang nagsabi na, oh, ano pang hinihintay niyo? Gusto ko na magkaapo, magpakasal na kayo. Na-overwhelm talaga ako, Mami. Sabi ko sa sarili ko, walang problema to. Kasi, boto yung parents niya sa akin. Nakasal kami. After 1 year, nagkaroon kami ng anak.
Labong akala ko, Mami, magiging masaya ako. Pero pag-birthday nung baby namin ng isang taon, maraming bisita. Sa dami ng bisita, ay isang babae doon na hindi niya pinakilala sa akin. Nakaupo lang yung babae na may mga kasama at nakita ko sa asawa ko na grabe. Doon na palagi yung attention niya. Pinagsisilbihan talaga niya yung lamisang yon. May nakita akong maputi, magandang babae na kahit man ako napahanga. Bigla akong kinabahan.

Mabuti ka nga nauna. Ako ang pangalawa. Pero wala akong magawa dahil ito rin ang gusto ng mga parents ko. And besides, mahirap naman tanggihan ang taong to. Napakabuting tao, diba? Kaya mo siya ginusto. Hindi ako umimik. Sabi ko sa kanya, alam mo naman pala na masakit. Bakit ka magpapakasal? Wala daw talaga siyang magawa. Sa madaling sabi, Mami, nakasal sila. Gustong-gusto ng asawa ko noon na daluhan ko ang kasal. Pero nagmakaawa talaga ako sa kanya. Sabi ko, sana maging sapat na sa'yo yung pumayag ako na magkaroon ka ng pangalawang asawa, pero para panoorin kita na ikakasal sa ibang babae. Di ko kaya para akong mamamatay. So natuloy ang kasal. Akala ko magiging maayos lang dahil mahal naman niya ako eh. Pero mula nang makasal sila, madalas siya nandoon. Samantalang sabi niya, hati ang araw. Pero ang nangyari, dahil sa mapera rin yung babae, nagpagawa ng napakagandang bahay. At doon na lumalagi yung asawa ko. Umuwi sa akin kapag naghahatid ng bigas, grocery, at nagbibigay ng pera. At para sa aming anak, halos hindi na natutulog. At yung paminsan-minsan na natutulog, hindi na tumatabi sa akin. O kung tumabi man sa napakalaki ng kama namin, natutulog ka agad ng nakatalikod. Sobrang sakit ang aking naramdaman, Mami. At ngayon 31 years old na po ako. Seven years na rin kami. Nag-aaral na ang baby namin, samantalang yung pangalawang asawa niya, nakatatlong anak na sila. Napakasakit. Parang hinihintay lang niya talaga na bumigay ako. Parang hindi lang talaga niya kayang sabihin na gusto na niya makipaghiwalay. Pakiramdam ko, yun na lang ang hinihintay niya sa akin. May bahay naman din ako na maganda, ang pinagtulungan naming ipagawa. Hindi rin pwede na hindi ako patuloy na magtrabaho, lalo na sa sitwasyon ngayon. Pero talagang napakalamig na po ng aming relasyon, Mami. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kinasal kami sa Muslim rites. Ewan ko kung legal ba yun, naparehistro ba. Sa pagmamahal ko sa kanya, hindi ko na inalam yun. Mas mahalaga sa akin yung makasama ko siya, dahil mahal na mahal ko siya. Yun ang nangyari kasi, Mami. Kaya ito ngayon ang napakalaking problema ko at napakasakit. Hindi ko na rin nakikita yung second wife niya. Hindi na rin niya pinagtrabaho. Madalas silang pumupunta sa ibang bansa kasama ang mga anak. Samantala kami, parang sa pangalan na lang na pamilya niya. Siguro napansin ito ng mother ko. Kinausap ako ng mother ko, sabi niya, Johan, may sariling

Buhay ka. Pakikita kung hindi ka na masaya. Sabi ko sa kanya, bakit ba ma? Hindi naman ah. Masaya ako. Sabi niya, pareho tayo babae. Ramdam na ramdam ko kung ano ang nararamdaman mo. Umiyak sa akin yung mama ko. Sabi niya, anak, huwag mong parusahan ang sarili mo. Alam pong yung ginagawa mo parang gusto mo lang manindigan. Para lang gusto mong isipin na hindi ka talo. Huwag. May pagmamahal ka pa ba sa kanya? Kung mayroon man? Bakit? 31 ka pa lang. Batang-bata ka pa. Magdesisyon ka para sa sarili mo. Huwag mong igugol ang panahon mo sa taong nagpakasaya habang ikaw parang nagluluksa. Pag-alis ng mama ko para akong natauhan, hindi alam ng mama ko na matagal-tagal na rin na hindi ko na nararamdaman yung asawa ko. Paano mo nararamdaman? Hindi na nagdadampi yung aming katawan. Hindi na kami magkasamang kumain. Hindi na kami nag-uusap. Hindi ko na siya naaasikaso kasi hindi na halos umuwi. Mabuti na lang 3 buwan sisilip. Minsan, magpadala ng kung ano-ano, mag-uutos na lang. Ramdam kong mahal na mahal niya yung pangalawa niyang asawa. Pareho sila Muslim. Hindi ako magtaka kung talagang magkaintindihan sila. Mami, tulungan mo po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasal po kasi kami, pero hindi ko alam kung legal ba yun. Sana mapayuhan po ninyo ako. Nang gumaan naman ang dibdib ko. Sana po, Mami. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Gumagalang, Johan.

46 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon at sa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, balikan na po natin yung ating letter sender si Johan. Baka po maubusan tayo ng oras. Magandang hapon sa iyo, Johan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, Johan, madalas sinasabi ko po talaga yung pag-aasawa. Para kang sumusugal din yan eh. Yung sinasabi mong feeling mo na love, mahal mo talaga siya. Alam mo yung I love you? Nagbabago yan eh. Pag masama ang loob mo, hindi mo siya love. Pero pag masaya ka sa kanya, love mo siya. Ganyan yan. That is why ang pinaka-importante sa isang relasyon ay ang commitment. Alam mo yung kahit anong galit mo, pero yung husband mo, pagdating sa mga pangangailangan, committed siya. Papahatid ng bigas, ng grocery. Pero yung inyong personal relationship as husband and wife, parang hindi siya talaga committed sa'yo. Parang wala siyang commitment. At pag ginagawa niya siguro yung pagpapadala ng kung ano-ano dahil may anak kayo. Tingin ko, mahal ka

talaga niya nung una. Pero may nakilala siya, malayong kamag-anak, pareho sila Muslim. Pag nananalangin, nagkakaintindihan sila. Sa pagkain, malamang nagkakaintindihan din. Maraming bagay talaga yung magiging pareho sila. Kaya siguro, masyado siyang nahumaling doon. At kung sa ganda naman, ikaw na mismo may sabi kahit ikaw babae, eh talagang attracted ka sa kanya dahil sa ganda niya, na-attract ka rin. Para bang gusto kong intindihin na para mong sinabi na wala ka nang hahanapin pa. Siguro, kahit sabihin mo mang mahal mo siya, tama yung sinabi ng mother mo na baka naninindigan ka na lang para hindi sabihin na natalo ka. Sa mga kaibigan, sa pamilya, baka nahihiya ka na mahiwalay ka sa asawa. Eh mga ganong iniisip, alam mo yun. Kaya siguro, andiyan ka pa rin. Kahit na alam mong hindi ka na nga niya tinatabihan, hindi ka na niya inuuwian. Kaya itong sasabihin ko sa'yo, kung tama man ako na, kaya andyan ka pa rin dahil sa sasabihin ng tao, huwag na. Isang napakalaking pagkakamali. Yung iisipin mo ang ibang tao at babaliwalain mo yung nararamdaman mo. Yung kawawa ka masyado sa sitwasyon. Oh. Kaya, ako, pabor ako doon sa sinabi ng nanay mo. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo. Huwag ka naman magpaka-martyr ng dahil lang sa gusto mong manindigan dahil maaaring iniisip mo na matatalo ka. Huwag. 31 years old ka pa lang. Napaka laki pa ng pagkakataon mo na makakita ng totoong lalaki na magmamahal sa'yo. Kaya kung ako ikaw, habang maaga pa ba yung 7 years na naging kayo? Kung hinihingi mo kung ano ang maipapayo ko sa'yo, hiwalayan mo na siya. Malamang hindi ka na mahal niyan. Kaya lang nagpapadala pa ng mga kakailanganin niyo dahil sa anak niya. Gusto niya maging responsable sa anak niya. Pero pagdating sa'yo, wala na. Wala ka ng saysay sa buhay niya. Hindi ka na mahalaga sa kanya. Kaya kung ako ikaw, huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Di naman sila ang nagpapakain sa'yo. Dili man sila ang nagbati kung masaktan ka, di ba? Di naman sila ang nakakaramdam kapag ka nasasaktan ka. Mas mabuti na yung tumiwalag ka na. Yung kasal niyo, legal talaga yan. Kinasal kayo, maraming tao, maraming nakakaalam. Kahit wala pang document yan, wala pang papel, legal pa rin yan. Legal yan. Pero kung hindi man na-register yon sa Sharia Court at sa balaod sa tao, kailangan na gagawa pa kayo ng may mga document pa na kakailanganin yan. Sino yung nagkasal sa inyo? Ano ba ang tawag niyan? Nakalimutan ko. So, kukuha ka ng document na magpapatunay na kasal talaga kayo at kinasal kayo. Sino yung nagkasal sa inyo na imam? Sino yung mga naging nandoon? Sigurado may mga sponsors kayo. Oo. Ayun. Na may makapirma doon.
para yun ang isubmit mo sa Sharia Court for annulment. Ayun ang pagkaalam ko ha, pero pwede mo pa namang itanong talaga yan, pumunta ka sa Sharia Court, yung korte ng mga Muslim. Itanong mo yan doon. Madali lang sa kanila yan. Kapag mabigat din yung dahilan mo, dahil yung obligasyon niya bilang asawa, hindi niya niya ginagampanan, hindi ka na niya tinatabihan, yun ang isa sa pinakamabigat na magiging dahilan dyan na hihiwalayan mo na siya. Oo, pagkatapos niyan, pag na-divorce na kayo, maghihintay lang kayo ng IDA period, yung 3 months na IDA period, na para bang hindi ka muna mag-aasawa kasi baka magbago ang isip mo, pwede pa kayo magkabalikan. Pero after 3 months, wala na yon. Magiging wala na ang visa. Kung walang mga revision sa, yun yung mga noon-noon pa na alam ko. So, mas maganda, pumunta ka na ng Sharia Court. Kausapin mo na asawa mo. Sabi mo, ramdam ko na hindi mo na ako kailangan. Dahil para na lang naman akong tau-tauhan dito. May mga anak ka naman din dyan sa pangalawang asawa mo. Maghiwalay na lang tayo. Kanya-kanyang buhay kayo. Kailangan na maging malaya ka. Malaya ka sa kanya. Kasi siya malaya eh. O ikaw, dapat maging malaya ka na rin. Yun ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo na siya. Ayaw na pag-antos. Ay na huna-huna ang sasabihin ng mga tao kung yun man ang dahilan. Kasi karapatan mo naman din maging masaya. Karapatan mo rin na lumigaya. Maraming salamat, Johan, sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam kong napapagaan ko ang loob mo. Pagkaminsan, maganda rin talaga yung nakakarinig tayo sa ibang tao. Kaysa doon sa iniisip natin, sa nanay natin. So ako mismo, kung hinihingi mo yung advice ko, hiwalayan mo siya. Hindi ka na mahalaga sa kanya. At you deserve to be happy. Dagan kaayo ang mga nagatan-aw sa ato ang programa karon, si Boss Desi Cayetano. Shout out daw boss ko sa Kidapawan City. And si Boss Kapungas, shout out daw kay Uncle Morales nga naminaw sa Imoha tapos nagtan-aw sa Imohang live. And also si Imelda, Ismael Ada Sulaiman, shout out kila Jabar Ada Jorasid Salikan from Kabakan. John Lee Benito, request daw siya ng song, Sanay Tayo Na. Mary Jane Aguimod Dandy, good afternoon, kumusta naman ka? Ayan, kasi kumusta ani ako? Kung ako man, okay rako. Edwin Banabal Aguimod, good afternoon Mami Joy, greet na ako ang partner na si Glory Fee Kobnag, love you always my love, thank you Mami, God bless you. Karain yung I love you ha, dapat consistent mo. I love you karon ugma, I hate you na. Rasol Bakana Iman, Mami salam. Salam sa family Aban at Iman dito sa Marbel. Thanks po and syukran. Baka may radyo kayo diyan, Rasol. Tune in mo daw ang 102.3 kay kusog ay midiha. Nagalibot ang amo ang mga kauban karon kay gina-check nila ang signal sa 102.3. Shout out ko Mami, family Banoy, sabi ni Elman Banoy, Ashley Awit Aquino, pakigreet naman ang Awit family Uduyan, Aquino and Aquino. Thanks po Mami from Kaningag. Emeline Aguimod Tanding, good afternoon, shout out na ako ang papa og mama na akaroon sa butay. Salamat sa pagbasa Mami. Rofa May Camille, hello po kang Papa Roland Camille og Mama Berlinda. Masumpad Camille at sa lahat ng mga taga-Baugo. Ayan. Ernie Bordali. Hello Mami, pa-shoutout nga naminaw sa imong live watching from Barangay Singaw. And Benji Basikong Vlog, maayong hapon, shoutout po sa iyo. Jonel Banugan. Hello daw sa iyang kauban na si Jake Banugan.
Benji Basikong, tapos Evelyn, oy si Belen Lonzaga. Magpi-e Mami Joy, pag-greet na ako si Sol Pascual, og happy birthday. Salamat, Mami. Ayon, happy birthday, Sol. From Evelyn Pua Lonzaga. Hulat-hulat lang, Linhang. Kay, Atena Budadong Masinaring, good afternoon, Mami. Shout out from Butay, Mami. Maing hapon sa mga taga-Butay. Madiyan na dumdak na mayo doon sa Antibo. Kimberly Pipayan, good PM, Mami. Greet sa Pipayan family and Sumil family from Sultan Kudarat po. Thanks sa pagbasa, Mami. Yung mga taga-Sultan Kudarat, B, kung raya na amoy radyo, pakitune in daw sa 102.3, mga ka-joiners. Kwentuhan nyo ako bukas, ha? LG Landau, Fiyote Megan, or good afternoon. Nahala Fiyote Megan din sa iyo. Pa-shout out lang po ang family Ambol, Landau, Paladin at Auntie. At sa lahat ng nakikinig from Sitio Olango po. Ayan, Barangay Luba, Labungan. Thanks po. God bless. Maribet Daduli, thank you. Daniel Calixtro, thank you for watching. Boris Lino Donato, thank you. Mercy Maynopas. And also kay Dimas Digamo, Shirley Makusang Banoy, thank you for watching, guys. Janelle De La Serna Basay, Mariano Banabal Malitok, Jomar Banugan, Larry Batinoy, Rix Maganda, Mariki, Nicole Matangkas Antonio, Norhata Patok Bituanon, Mariano Banabal Malitok, Ray Lunay Bagaris, oho. Hello daw sa batiin daw ang Dream Image Events Organizing Services and Salon. Ana gyud na siya kanang paraparaan. Ayan. Para sa inyong wedding, birthday, o kung sa pabadiha nga mga party-party, hala, adto lang mo sa Dream Image Events Organizing Services and Salon. Kay KMG Kosgapa, thank you. Jasmine Masangid Limindog, Pin Lombos, Villasita Caliguna, Jerboy Punto, Janeline Pingot, Jasmine Masangid Limindog, Kukoy Masangid, Althea May Onday, Jeremy Rose Arcio, naku, wala na tayo oras. John Mariano, ayan, hello John. Salamat kaayo mga ka-joiners, ha? Sorry, good. Kaya wala naman tayo oras. Salamat sa inyohang pagtanaw. O palihog kung naamoy radyo, pakitune in sa 102.3 Joy FM po. Ayan, kinsa kayo nag-birthday ka ron, no? Kay maingura ba na sila? Grabe man si Mami. Uy, usahay ka ng uban, kanang basahon kung kinsa nag-birthday. Pero usahay, wala. O niya, dili na minaabot sa iyang birthday. Uy, birthday ni Bert River ka ron. O na on leave po ni si Gina. Grabe yun din sila ba? Mag-birthday lang gani, mag-leave yun. Grabe yung handaan eh. Oo, kanig yung si Gina o si Bert River, si Gina Ilugba. Oo, na sila sa Hong Kong karon. Oh, dito sila nag-celebrate sa birthday. Panguli na mo, Day. And also kay Jomalin Bundan Tigbaw. Oh, gimingaw ko ng ayo. Christine, birthday po ni Christine karon. Rizal Castro, og Reza May Obenza, Johnny Malintad, Rachel Baltazar, Jalvi Mongkas, ayan, Junwan Manggud karon, daghang nag-birthday. Elsie Francisquetti, happy birthday. Joseph Tumanggong, Dennis Magli, Waling, ayan, mauna sila ang mga nag-birthday karong adlaw. At sa lahat po ng may kaarawan po ngayon, June 1, happy happy birthday po sa inyo. At ala, mag-anniversary ang Joy FM sa Caraga karong June 4. Oo, ilang taon na ba ang Joy FM? Chat lang mo ha kung unsay gusto ninyo, charot. Mga taga Joy FM Caraga, hapit-hapit na inyong anniversary. Oh, June 4. Wow, ilang taon na kaya sila? Kung na matandaan, sabihin nyo daw sa akin at saka kung mag-unsa mo, ha? Salamat kaayo mga ka-joiners, ha? Salamat sa padayon nga pagsalig sa mga produkto sa Yaki. Og salamat sa daghang kaayo nga mga pangutana, no? Og siyempre sa tanang mga nagasunod sa 87.7 na Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, og sa tanang mga lugar na maabot sa ato ang istasyon. Daghang kaayong salamat, ha? Sa inyong dapita diha. O syukran sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim.
o gaingon man sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur o ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Partner na to dito sa Caraga si Dan Dalandan o gaingon man sa mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato o sa ubang mga lugar nga maabot na mo mga ka-joiners. Salamat yud kaayo. Thank you so much. Buong South Central Mindanao, daghan kaayong salamat yud. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi po tayo magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ayan, mainit pa rin ang hapon dito po sa Kinapawan. Mami Joy po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi City Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yun ka, di ba? Mayingon dayon na hala, masig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo, ha? Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon, dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron magtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera, dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar ug magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya, mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. Og syempre, ang tanan nato mga produkto adunay vitamin C. So pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan, ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell ug tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag adlaw aron mapagawas sa lawas ang mga toxin kon hilo ug iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Muna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban ni mong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas, mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na ug mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw, apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kana iyang baho, dili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa. no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw. Apan do na ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghano niini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

Alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Jo. Tuloy-tuloy tayo, ano? Good afternoon. Request ng song, Kahit Mali ang Puso. Kahit Isang Saglit ni Martin Nevera. Pa-play po. Thank you. Hello kay Judy Ann Duma Dagon. Shout out na to iyahang bayaw nga si Cheche. Oga si Judy Ann. Ay, tapos na po. Adlawan. Oo, si Judy Ann. Igdagang beshi. Muna tay Judy Ann Dumadangon, napo tay Judy Ann Adlawan. Maying hapon and kumusta? Shout out lang po. Kay Mary Jean Kalinog, shout out sa Sitio Dangilas. Hello din kay Roy Serenio, maayong hapon. Pabati sa iyang anak, Josway, Makoy, Honey, Malag, Jeboy, Malag, Kenil, Malag, and hello po sa iyang bana nga si Roy Serenio. Paplay ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Hello kay Kimberly Maliga. Good afternoon, Mommy, and kay Tia Rosalita Gambong, kang Papay, tas Mamay Kalipayan na naminaw sa atua, watching from Binaton. And hello, June Mario Mariano. Mayong nga pagpaminaw din ha, Kuya June Mariano. Villasita Caliguna, shout out sa iyahang apo, Shaira Ibanez, and Atina Ibanez Gansa ng PM Sobrecarica Raga. Cherry Rose Ansino Espinosa, good afternoon, shout out sa Espinosa family sa SNA Sultan Kudarat. Thank you po. And Althea May Unday, good afternoon, shout out sa iyahang mga friends na sina Mary Joy Ugalde, Chris Sambiar, Ate Korean May Tapioca. Especially sa mama ko na si Annalyn Tapioc. Request ng song, Ocean Deep. Thank you so much, Kokoy Masanggid. The shout out. And Jasmine Masanggid Limendog. Shout out sa Masanggid family and Baka family and Las Camana family and Limendog family. Thank you. Janeline Pingot, good afternoon, shout out di ay sa iyang mama nga naminaw. Good afternoon, mama, I love you so much. And Jerboy Punto, God bless you po, mami. Pin Lumbos, shout out sa family Lumbos, Palaw family, pati na sina Eileen Palaw, Ate Jovi, request ng song Born for You. Thank you so much from South Upi, Maguindanao. Alas 2:32 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilang vitamins.
3: Hindi pa ako sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Sa paper tapos sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin kay gapon sang Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa adik ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Nano di ay pre?
8: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ng mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mapuhi pre. O nga pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre. Ah nga lagi.
9: Huki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado capsule pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mapalit na ko ganado capsule pre.
6: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
11: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins. Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
10: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! 5 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Hi to Pin Lumbus muna. And ay tapos na pala itetch. Okay, thank you so much mga ka-joiners. Syempre susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Ug kauban na to din ha sa Caraga Davao Oriental si Dandalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug pamping-amping. Paayong hapon. Ibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, murag suko. Ani-anausap si Mami Joy. Bitaw mang higala. Ani-anausap sa mga tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Kumusta naman mo diha? Sama sa akong ginapang hinaot, pirmi nga unta, maayo pirmi ang ato ang panglawas. Kining Yaki Herbal Products, mga higala, makatabang kini kanato ug maayo kay nakabalumi kung unsa gayod ang sulod ni ini. Og ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo. Sama ni ining Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. So ayan gyud na ninyo mga higala. Ang Kidi Yaki Vitamins usa ka food supplement, vitamina alang sa mga bata na nagaedad 3 months old to 12 years old. Duna kini taurine, L-lysine, chlorella, growth factor, B-complex, vitamin C ug uban pa. Kung dunay responsibilidad ang mga ginikanan sa ilang mga anak, ang mga anak duna usab responsibilidad. Pila ni ini at timanon ang ilang kaugalingon, mukaon, maligo, matulog og sayo, mutabang sa mga trabaho sa balay, mag-eskwela og tarong, panggaon og respetuhon ang atong ginikanan. Mananghid kong mulakaw, dili makig-away, dili magsigi og laag, mag-study inig-uli sa balay, og labaw sa tanan, mainampuon dapat kita. Hindi lang sa mga kabataan, og siyempre, pangunahan nato nga mga ginikanan. Kay kita nakahibalo nga ang tanan ni ining kalibutan ay pansamantala lang. Maunay ginaingon nga ibutang ang tanan sa eksaktong panahon. Kay ang matagbutang, adunay kanya-kanyang panahon. Matulog, magmata, mukaon, manglimpyo sa lawas, og balay, magdula, ug uban pa. So sa nagkalain-laing panahon, oras ang atong mga ginagampanan araw-araw. Adunay oras sa pagtulog, di ba? Di kay ang oras sa pagtulog, magdula, baliktad. Dili nato baliktaron, ha? Mga bata, sultihi usab ninyo si mama o si papa nga painumon mo og Kidi Yaki Vitamins. Kay aron mo dako mo nga himsog, tangkad og utukan kon bright, di ba? Garbo man pod da sa mga ginikanan kung bright ang ato ang mga anak. Magsigi lang dawat og medalya. O, di ba? So kung wala na ito, mapakaon ang atong mga anak, kung eksaktong mga pagkaon, ayaw kalimti ang Kidi Yaki Vitamins. Kay mao ka na ang magakumpleto sa mga pagkaon nga wala na hatag sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, ang Kidi Yaki Vitamins maayo gayod para sa mga kabataan. Suwayin ninyo kadtong wala pa makasuway. Mauna nga among ihatag kaninyo ang amo ang contact number kay kung aduna kamoy mga pangutana, andam kami nga motubag. Ania ang cell number 0928-677-6731. O gani asab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Dagang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga gipadala sa ato mga texter nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang paggagamit sa mga produkto sa Yaki nga gipadala sa ato nga text line 0928-677-6731. Text gikan sa cell number 09-0757-56299. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay ang hubak sa akong mama ay bininyo na ulian gyud. Dugay na kay itong iyahang hubak kuya, daghan na kay siyang ginom nga tambal apan wa gyud maepekto. Sa dihang gipayatubara siya sa Yaki Herbal Capsule Kuya Loy ug Mami Joy, dali gyud siya kayo na aayo. Ang iyang hubak nawala na. Salamat pud kaayo kay amo pud siyang giplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Margie day ni kuya dirihi sa mainit Iligan City. Line pang text gikan sa cell number 09-0940-40681. Mami Joy ug Kuya Loy, thank you kaayo sa inyong produkto. Kay maski sa akua og ako ang baby 1-year-old and 3 months na karon, tested yun me. Tested and proven na kaayo ang inyong produkto nga pagka-epektibo. Ako dati naghubag ang ako ang dalungan. Giin na lang nako og tulo ka kapsula sa Yaki Herbal Capsule na ulian yun sa dayon. Akong baby gipainom pud nako og Kidi Yaki Vitamins. Dali na kaya siya matulog kuya og sipat pagyud kaayo, lingaw kaya kung bata. Lagsik kaayo kuya, grabe gud ka energetic. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Mao tong mensahe gikan sa cell number 09-0940-40681. Mo lamang kato Mami Joy ang ato na tagaaga higayon nga mga text, daghanan pang nisud sa atong text line apan dalia sa oras oy. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Mao kanang mga produktuha nga super epektibo, sumala pa sa mga nakasulay na niini. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, daghan kaing salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Dapat sulayipod ninyo.
0: H-I-K-L-Yaki, oh! The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.3.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik kid akong lawas surminti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipo na ko sa imo nagtan-aw, pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent naman ko siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered. LCD replacement. Basag nga screen. Ilis o bagong battery. iPhone o Android. Bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Hello. Road. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

0: 107.
1: 105.7.
2: Joy FM.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan ug masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod ug mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Tinuod na ya.
6: Kumusta na ron?
5: Wala na ning bugon.
6: Unsa kada ko tong bugulen?
5: Moranad ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
6: Unsa ra kini mo ato?
5: Oh, na ning inum ko ato. Upat nang ka istabya.
6: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
5: Yaki Capsule, nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
2: Joy
9: when you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 107. 105.7. Joy FM. Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maoy ginagamit sa cartilage, sa bukog o connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones o enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic class. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic class. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghantay sa pangos. Dihat na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Balik lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yake baby soap o gihaplasan og yake herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay mako bang anak to, nagunti siya, ginagmay siya nga katong-katong siya tiyan. Ipapitan na pa kung anak, umusabon niya, kita po, ipapitan po na kung siya, well, bitaw. Maura to siya, kung siya plaza na yun, kung siya sabnan o gyaki. Nawala gyday na niyang ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya tagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
0: Joy FM. Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kun ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojie whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sikreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan nata. Manghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo na na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magmut-mut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imong gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nagkakita na ako si Pili ko ka kuan kay moral ni Murot kay Kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, nagpalit na gunta ng Yaki. Biya to lang si Tingan niya. Wa may si Minotos, wa na ang sakit. Hindi ko na kanindot ba ani. Pasalamat ko si Minotos. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba. Nindutan ko kayo. Salamat si kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kung ako ang isa, usog sa mukaon. Niya ka ng isa, buyag sa patulog.
3: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
2: Sir, matagbong ka sa imo na ko sa malalang sumahap, imo na kong yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Ang kumbesa ng kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakuling, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Isusin mo tuha na ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood si Tart, oy. Ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, tay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sapit-sapiil, mga isa, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa agod, baby bro, nalipon lang ako sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana pa yung misis. Nagaroon kay, siyempre, na anaidad, 63 na yun. O yung pagkakaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkakaatlaon. Lao na baka nang gusto din muna agyon pero umuoy mo kang mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay mo saya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arresio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ania na ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: kandila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din aya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa kada ko tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naninom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
9: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Liceo de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng nasa mamatay na masiguro po ani. Kaman nakabati na po sa radyo, yun ako nga, tingnan daw na ako ning ano Yaki. Noto, so nag-Yaki ko, at buro kagurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kina makasuloy-suloy na ko kana atura isa sa una di na masugot ang bana kana di amnesia manggut ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat na siya mo, Yaki, well, sa gagabi, balik lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Wapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, wapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, og iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro close poblasyon Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mommy, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queen

0: 105.7. Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, namupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa kapad lang ngayon,
2: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy! Joy
7: FM! Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Karaga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Karaga, Davao Oriental.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog
2: og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesmaot.
3: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Okay, ang sakit ng kasing-kasing mo kwansa ba mo uot sa? Sino kumintin sa Bilongga? Ang pamati na ko kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na ko kakapoy. Nawala man.
5: Nawala.
4: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Gining kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus temprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kung ako ang isa, usog sa mukaon. Niya ka ng isa, buyag sa patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Pero matagbong ka sa imun na kong kang halina sa mahap, imun na kong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Ang kumbaysa ng kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa mga wasong upilipin na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yaman ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, o free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan o barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: hubuan aku amran.
1: Baby, rumahnya aku nanggi hubo.
0: Karun, hubuan sama aku panti.
1: Sige, baby. Rumahnya, baby, aku nanggi hubo.
0: Sasunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na nag-asasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay

0: San Antonio, Sapporo Kalachuchi, Gibo Store, Sapporo Canyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sitio Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
0: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, anak, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
2: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang isyu ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayo nga buntag ka na itong Tranigala. Tinig 4 Loyo Rosario. Tawad-tawad itong makabon na si Tinig 43 sa Gian Andro Tabugok. Welcome sa Tulumalong Tinig ng Bayan.

0: Igala sa kamayong buntag ganin yung tanan. Welcome ganin sa inyong durmanon. Ganin ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta? Higala, karong adlaw nga Martes sa petsa 2 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Good morning, anak ganin yung tanan. Sa itong mga kaigsunan garon, asang Dabita, dinis probinsya, skurabato, nagin na sa mga sigbi na itong probinsya, garehiyong nagapalamati nining atong durmanon. In simultaneous sa broadcasting kita karon nga na sa Joy FM Apangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Ganin sa tinig 43 dyan, Andro Tabukok. Uban kita, hangto na lang sa isa nga ni sa atong tulumanon, karong bundaga. Majo nga bundaga na kaninyong tanan, manong manang sa atong mga drivers, karong nga nas kadalanan, mga pasahero, mga mamamalit o mga tenderas-senderas. Siyempre sa atong mga kaisuna, mga mag-uuma nga na sa mga kabranggayan, majo nga bundaga na kaninyo. Igala, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Sa ato nga balitang lokal at ang inyong detalye ini. Headlines. Brigada Eskwela launching provincial level o sa Cotabato School sa Division Marampusong Gipinigayon kagahapong adlaw dito sa Barangay Manubisa sa Magpeda, Cotabato. Headlines. Sa ato nga balitang provincial karong buntaga at ang inyong mga detalye ini ha. Unya sa ato nga pagpadayon. Madyo nga buntaga una. Una na pumalimta na yung atong higala. Dihang napita sa may barangay Manubisa sa itong higalang barangay Kabitan, maadyong buntag o uban ng iyang barangay council. Sa itong balita nga provincial, karong buntag upata arestado ano, sa kining pag-ismagol ni ining mga armas sa formal na nga pagkasuhan kuno karong adlawa. Samtang halos sa 2,000 ka mga tinunan sa duha ka base sa MILF nagkahiusa og dili kuno kini pinugsanay sigon sa mismong leader. Sa balitang nasunod karong nga buntag existing manhunt team sa alang sa pagpangidakang Senator Bato igo kuno sa karon sigon sa PNP. Samtang niya gipaniguro nga andam gayod kini sa epekto sa El Nino. Sa atong balitang international karong nga buntag Brazil ginamonitor na ang duha ka posibleng kaso sa Ebola DRC outbreak padayon pang gikabalakan. Di makatao patay sa karambola sa mga sakyanan dito sa Virgin. Mga detalye ini unya sa itong magbalik kuman lamang ini.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, tigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak dito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon dito mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminahon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kag panganak na ko nang kon, mo sa munintaw kana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibungat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginuo manguhit naman mo.
6: Pero pag take og ganado,
7: nah, yung tapag naman po, abin, parang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
9: Tinig ng bayan!
8: Tinig ng bayan!
0: Para sa Pilipinas, 14 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag. Sa laray sa itong mga balita, karong buntaga. Ginabantayan na sa health authority sa Brazil ang duha ka mga pasyenteng posibleng adunay Ebola infection sa lungsod sa San Paulo o Rio de Janeiro. Dunga na ang kabalaka nga posibleng mukatag ang maong virus gikan sa Central Africa papaingon sa ubang nasod. Nasairan nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo. ang nakitaan sa kalintura o gipailam sa isolation isip suspected case nining Ebola. Inoon na sa unang pagsusi nini, negatibo kini sa Ebola virus. Apan palain pa siyang ginamonitor sa Osaka Specialized Infection Disease Facility isip pag-amping. Samtang sa Rio de Janeiro, usa ka lalaki sa Uganda, ang gipailawang sab sa safety protocol. Human makasinati sa sintoma sama sa ubo o pagpangurog ingman pagtatae. Sigun sa mga opisyal, nagpositibo sab gini sa malaria. Apan na magpadayon pa ang ilang imbisigasyon aron hingpin nga mawagdang ang posibilidad sa Ebola virus sa nasangpit nga lungsod. Samtang adunay himsog nga panlawa si US President Donald Trump kanana namang resulta sa iyang tinuig nga medical exam. Sigun kang Captain Sean Barbabella nga adunay hakusog nga cardiac pulmonary neurological og overall physical functions ang 79 anyos nga US President. Gikinanglan lamang sa US President ang mag-diet og wala na uban pang bisan unsang angay kabalakan. Kanong lumang ni adtong nakalabay nga semana, may bisita si Trump sa Water Red National Military Medical Center alang sa medical examination. Samtang padayon karon nga nagkagrabe kuno ang outbreak sa Bondibogyo virus disease sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Niadto nga Mayo 27 abot na sa 906 ang suspected cases ug 223 ang namatay sa Congo. Niadto nga May 29 napatiko sa bang 134 ka confirmed cases, lakip na ang siyam dito sa Uganda ug 18 ang kumpirmadong namatay. Dungan ini ang usa ka kaso gikan sa US nga ginatambalan karon dito sa Germany. Alas 5:17, samtang miangkon si Eileen Wong ang kaning alkalde sa Arcadia, California sa kasong federal nga siya ang lihim galihok isip ahente sa China aron nga magpakailap og mga propaganda. Sigon sa mga investigador, si Wong ug ang iyang kaning fiancé ang nagapadagan sa website unod ang mga artikulong aprobado sa gobyerno sa People's Republic of China. Giangkon ni Wong nga siya ang gadawat og direkta gikan o gadawat o direktiba gikan sa mga opisyal sa PRC o nag-pose sa mga unod diini nga wa gayod masayod ang gobyerno sa Amerika. Ang website ang nag-mistula nga daw regular nga news site apan na may halong propaganda nga nakalusot nga na sa mismong komunidad. Si Wang ang napili sa Arcadia City Council na niadtong 2022 o mikanaog nga na siyang katungdanan human nga milugwa ang maong kaso. Samtang sa atong balitang nasunod karong adlaw, unahan nato kini sa good news. Sa muarang kada karong adlaw ang dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo sigon sa Department of Energy. Sa abiso sa DOE, dako ang ikauso sa presyo sa lain-laing mga produktong petrolyo kung asa mo uso sa 9.26 kada litro ang diesel, 4.76 kada litro sa gasolina o 10.86 kada litro sa kerosene. Sigon sa Energy Secretary nga si Sharon Garin, dutay nga mubalik ang presyo sa masa usos nga level human ang nakalabay nga pagtaas sa dala sa tensyon sa kinatibuk ang merkado sa lana. Samtang nga giawag garon ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court nga ibasura ang articles of impeachment batok ngadto kaniya og gatagag duot na adunay fatal constitutional procedural og substantive defects. Sa usa ka taas nga tubag sumiter sa iyang mga abogado dito sa Senado kagapong adlaw. Gikan ayon ni Duterte nga dili matud pa wa matud pa nakatubaga sa sumbanan sa konstitusyon ang reklamo nga angay gayud na kining ibasura. Usa sa mga nagunang argumento sa kampo sa Vice Presidente ang matud pa kalapasan nga sa otoridad sa House Committee on Justice human ining magpaligayon og gitawag nga mini trial nganha sa maong reklamo. Samtang nagatuo sa Senator Rafael Tupo nga adunay posibilidad nga adunay duha ka mga senador gikan sa majority block ang mubalhin nga na sa minority block. Tungod na matod pa sa dili pagkauyon nga na sa gakay natabo karon sa Senado. Sa usa ka pamahayag napansin matod pa niya nga dili nakontento ang pipila ka mga miyembro sa majority taliwala sa baguhay lamang atensyon o hisgutanan sulod sa taas nga kapulungan sa Kongreso. Sigon sa senador, adunay duha ka mga miyembro sa majority block ang daw dili komportable nga sa gakay tabo subay usab sa ilang lihok o pamatasan. Apan nawa na niya hingan likon kinsa kini. Sa kasamtangan, adunay 11 ka mga miyembro sa minority block o 12 usab sa majority block. dili laki ba sa maong ihap ang aktibo nga majority member nga si Ronald Bato de la Rosa nga nagpabiling nga wa nagpakita nga sa publiko human milugang iyang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Alas 5:20 ang atong oras, Philippine Standard Time. Gipatikos karon sa Senate Minority Bloc ang daw pag-boycott sa tanang mga miyembro sa Majority Bloc sa plenaryo session na kagahapong dawa. Human ang voluntaryong pagtahan ni Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad. Sigon sa 11 ka mga miyembro sa Minority, gitawag nga Solid Bloc 11. Naghulata lamang sila og 2 ka oras alang sa gitakdang 5 p.m. plenary session. Apan wa nasugdi kini tungod sa dili pagtambong sa tanang mga miyembro sa Majority Bloc. Lagib niini sa Senate President Alan Peter Cayetano. Dugang paniya nga ang boycott kuno ang usa ka lakang nga daw pagbaliwala nga na sa responsibilidad. Bago ang dili pagtambong sa plenaryo, giubanan si Estrada nila Cayetano og pipila ka mga miyembro sa majority nga sila Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camila Villar og Marca Villar bago gipatuman ang iyang pag-arresto kalambigit sa warrant gikan sa Sandigan Bayan na dala sa kasong plunder nga adunay kalambigitan sa matud pa flood control anomalies. Alas 5:21 Philippine Standard Time, aduna pa yung mainiton pa nagtubaga sa Senado dali ni Senate President Alan Peter Cayetano og DILG Secretary June Vic Rimulya samtang gipatigayon sa PNP CIDG ang pag-aresto ngadto kang Senador Jinggoy Estrada kalambigit sa kasong plunder samtang ipatuman ang warrant of arrest. Gatagagdood ni Cayetano nga angay gayod respetoon ang institusyon sa Senado og tugtan na si Estrada nga mulugwa una bago kiniarestohon. Sigon kaniya, respect the institution. This is not about Jinggoy. Kanaanggi ka na yon sa mga opisyal. Hugtanon usab nga mitutol ni Inis Rimulya og gatagagdood nga nawala na ang pribilehiyo sa Senado human ang insidente sa pag-ipsot ni Senator Bato de la Rosa gikan sa protective custody. Kana ang butang gika bingkil kagahapong adlaw sa duha ka mga tag-as nga opisyal ang panang bingkil ang nakahatag duot sa mas lumuot nga isgutanan sa gahom tali sa legislatura og ingon man ehekutibo.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Kadto ang unang laray sa tong mga balitaan karong buntaga gikan sa mga balita sa international ingon man na balitang nasudnon. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinungdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Ako, nungkula ka ng yung buhok ko, napahak na niya, mga subuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo si Chiyo. Drama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Nag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Atong paminahon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud na to nang mga nanang abagay po no. 3 years na. So ko pagpanganak nako nang kon, unsa man ning tawha na ni oy.
12: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Uy, ginoo manguhit naman mo.
12: Pero pag take og ganado,
7: na, yung tapad naman po. Uy, paramang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
6: Wow, kasweet ba?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong pasagot, sweetheart.
13: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po din Okira 5-in-1 Coffee.
14: aron mas ganahan og himsog tang duha.
15: Kalamit ba sa Okina 5-in-1 Coffee?
14: Inyo sweetheart, ha?
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:25 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Awit na kayo maglibot-libot na kita sa lain-laing parte dinhing bahina sa Mindanao. Maadyo nga buntaga sa atong mga tagapalamati karon. Live kita nga madunggan karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa laray sa atong mga balitang probinsyal karong nga buntaga, unahon tapag hagpat kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang lalawi sa may area sang Caraga region. Ipahigayon kagapong adlaw ang 47th regular session sa Sangguniang Panalawigan dito sa session hall sa SP Building sa Surigawa del Norte. Dumala sa mga miyembro sa konseho ang pipila ka mga regular nga hisgutanan na kalambigit gihapon sa kalambuan. Hinoon, nanay mo nga hapsay kini, taliwala pa man sa pipila ka mga hisgutanan nga giduso nganha sa maong plenaryo.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang opisyal ng gilunsa sa Surigao National High School ang Brigada Eskwela 2026 isip pagpangandam sa umabot nga pag-abli sa klase. Gipangunahan kini ni Flor Delis Flores, ang principal sa maong eskwelahan. Uban na si Joselito Kanda, ang Brigada Eskwela Coordinator. Dumong sa maong kalihukan ang panag-usa sa mga magtutudlo kini kanag estudyante, stakeholders sa mga voluntaryo o mga mga volunteers aron mapalambo o maandam ang pasilidad sa eskwelahan alang sa luwas nga pagtuon sa mga magtutungha.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong luksuhan karon ang area sang Northern Mindanao. Diin na dito nga dapita sa may Northern Mindanao, abot sa 136,000 pesos nga balor sa gidudahang shabu ang nakumpiska sa mga otoridad atol sa implementation ining search warrant operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Suma sa report, alas 9:40 sa gabi, dihang nagayusa nga ipatuman ang search warrant sa mga operatiba sa Provincial Drug Intelligence Unit o gubang unit sa PNP. Diin ang suspect na ilang si alias Totoy, 45 anyos minyo residente sa maong lugar. Bisan na wala ang suspect, nagpadayon gihapon ang operasyon na sud sa balaod o gagihimo kini atubangan sa asawa sa maong suspect. Na-recover sa operasyon ang usa ka dako nga heat-sealed transparent plastic sachet nga gituang unod ang gidudahang shabu. Na-recover sa ba ang gagmayng mga sachet gikan sa maong area. Sa kinatibukan, abot sa 20.06 grams ang gibugaton sa nakumpiskar ng gidudahang shabu nga abot sa standard value ng 136,000 pesos.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang 17 anyos nga lalaki patay samtang nanguha og marang. Atong siren ang detalye. Naunsa kanin tawhanan eh, no?
8: Tinig ng
0: atong siren ang detalye nini. Gikan sa Joy FM Pangil Bay, na sa linya si Ran Sumalinog.
16: Sa kabataon nga lalaki nga 17 anyos nga naila sa pangalang Jovan, human kini na kuryentihan samtang nanguha kini og marang dito sa Puroxais, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga unang nakaresponde, igamit sa biktima ang usa ka taas kakawayan aron makakuha og bunga sa marang, apan sa wala damha, nasagyad ang maong kawayan sa linya sa kuryente nga gayong sakop sa transmission line, hinungdan nga na kuryente amhan ang maong biktima. Naitabo ang maong nga trahedya sa Barangay Ribi diin usa ka batan-ong lalaki ang nakabsan gayo sa kinabuhi human sa maong nga insidente. Matud pa sa pila ka mga residente nga nagresponde, nagamit matupa ang maong nga batan-on og kawayan kauban ang iyang mga igagaw nga nanguha. Apa sa diyan na kurintihan kini, wala na makasabot o sa buhaton sa mga kaoban, hinundan, mitawag kini sa lain ng mga tao nga makatabang kanila. Tungod sa kusog sa boltahe sa kuryente, nga may dagan paingon sa kawayan, dahil na kurintihan ang biktima o natumba kini. Nakita pa sa mga saksi nga nawatan kini sa iyang panimuot ang maong biktima. Ang mga kaoban nga biktima, gilawsab nga iyara sa mga igagaw ang nga mapakita bang kini sa mga tao nga nakapalibot dini apan medyo dugay-dugay ang pagresponde. Gani nakatawag pa sila sa MDRRMO sa lungsod sa Lala apan ulahin na naabot ang MDRRMO tungod kay wala na kinipabuta sa mga tagtungod o gidala na kiningadto sa balay tabalanan alang sa hinanaling medikasyon o pagtabang sa mga doktor. Sa official hospital, matupag gisulayan sa mga doktor o mga healthcare workers nga mabuhi pa ang biktima pag-usab apan matod pa sa gipahigayang CPR o pagtabang dito sa emergency room, ang biktima wala na kini maka-survive pa o nakabsan kini sa kinabuhi. Nakarespondi ang Municipal Disaster Reduction Management Office o MDRRMO Lala apan dito sila padulong sa may hospital nga bahin tungod kay nadala na ang maong biktima sa balay tambalanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, gikan sa Maya, Joy FM, Pangilbay. Samtang sa irundaang mga development usaba dito nga dapita sa Maya area siyang baligtas sa Maykaraga region.
8: Tinig ng Kanayunan.
0: Ubalik na sa regular nga lima kahadlaw sa trabaho matag simana ang provincial nga panggamanan sa Surigao del Sur. Sugod karong simana ha, kinihuman na gipaybalo ni Provincial Administrator John Vincent Bong Pimentel nga tapuso na sa Kapitolyo ang pagbatuman sa upat kaadlaw nga kumpra sa work week arrangement nga gilunsad kani adto. Sumaha ni Pimentel ang pagbalik sa regular nga work schedule nagtumong sa pagpalambo og pagpapaspas sa paghatod sa serbisyo publiko ngadto sa Surigao no na ilabi na sa mga aduna importante og dinali ang transaksyon sa Kapitolyo. Gilauman na usab nga pinaagi sa lima kaadlaw nga operasyon mas daghang katawhan ang maatiman og mas mapadali ang pagproseso sa mga dokumento og uban pang mga serbisyo sa gobyerno. Ubos sa maong mandato, ang tanang empleyado sa probinsyal nga kagamhanan mubalik sa regular nga 5-day on-site work schedule. Lagi nini ang job order o contract of service sa workers. Bisan pa sa pagbalik sa normal nga schedule sa trabaho, gipasalig sa Kapitolyo nga magpadayon gihapon ang ilang mga lakang sa pagkonserbar sa enerhiya.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 sa atong oras, samtang mukabat sa 488 ka mga magtutudo sa Surigao del Sur ang na-promote sa ilang posisyon ilaw sa expanded career progression na program sa gobyerno suma sa Department of Education Surigao del Sur. Giya padayaga ni School sa Division Superintendent Lorenzo Makasukol nga kini nga kalambuan kabahin sa implementasyon sa programa sa administrasyon sa national government. Matod pa sa opisyal nga adunay gitagana nga pondong mukabat sa 38 million pesos alang sa Surigao del Sur aron suportahan ang pagtaas sa posisyon sa mga magtutudlo o makatabang sa pag-adjust sa ilang sweldo base sa bagong rango. Ang Expanded Career Progression Program giisip pa usa ka importante nga reforma aron mapaligo na profesyon sa magtutudlo o mapauswag ang kalidad sa edukasyon na dinhi sa nasod.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras samtang annual earthquake drill gipahigayon sa Manay, Davao Oriental. Atong siren detalye nini gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya si Erwin Umadhay. Ikaw bang Erwin?
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Malampuso ng pahigayon ang Municipal Health Office sa lungsod sa Manay, Davao Oriental sa ilang annual earthquake drill isip kabahin sa pagpalig-on sa kaandam sa mga health workers sa panahon sa kalamidad o emergency. Gihimo ang simulation human sa MISA diin adunay 30 kapasyente o bisita nga anaa sa pasilidad aron mas masuta ang kahimtang o gatubag sa mga personnel sa usa ka tinuod nga sitwasyon sa linog. Tumong sa maong kalihukan nga masiguro nga andam sa pisikal o mental nga aspeto ang mga healthcare workers sa pagdumala sa mga krisis o emergency samtang naghatag serbisyo sa publiko. Nagpasalamat sa mga MSO sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang technical suporta o giya nga nakatabang sa malampusong pagpahigayon sa earthquake drill. Sumala sa mga opisyal, importante ang regular ng mga disaster drills aron mapalig-on ang kultura sa kaandam o kaluwasan sulod sa mga pasilidad sa panglawas sa lungsod. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gabang Erwin Umadhay!
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa Mayan, Northern na Mindanao, nakalingkawas sa Ugaron, Ananas, Mayang kahimtang ang 22 anyos nga lalaki human kining nakablagan nga adunay samad sa Liog og Tiyan nga hito ang resulta sa pagpanunggaba dito sa Uwadi, Barangay San Jose, Quezon na Bukidnon ni adtong adlaw nga Sabado. Ang biktima mao si Mark Batal Alempitan na usa ka tapasero. Suma sa PNP sa Quezon Municipal Police Station, nakadawat sila og report alas 10 sa gabi. May tungod sa biktima nga nakaplagang samdan. Sa ilang pagresponde na sayran nga gidala na kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa Marabaga, diin ilang nakitan nga adunay samad sa liog og tiyan. Subay sa investigation sa PNP, matud pa sa amahan sa biktima, adunay panagatigom, panaginom nga gihimo alas 7 sa gabi ni atong tungura. Human ini milakaw si Alempitan uban ang usa ka lalaki nga gila lamang sa alias nga Magmag. Pagalabay sa pipila ka oras, nakadawat na lamang og tawag ang pamilya nga gidala na sa bahay tambalan na maong bitima. Gibutyag usab nga tungod kang alias sa Magmag ang katapusang kauban sa bitima og wala pa ang insidente. Giilag kini sa kapulisan nga person of interest ni ining maong kaso.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras Filipina Standard Time, samtang halos dili makaagi ang mga sakyanan kagahapong adlaw so sa kabahin nga dalan na man ang kusog nga pag-uwan sa area sa Bukidnon. Sa viral post nini sa mismong opisyal sa lungsod dito sa may Kabanglasan, makita nga ang tubig uwan nga adunay sagol yuta o gabalas ang naanod nga ito sa kalsada hinungdan na sa kalisod sa pag-agi sa mga motorista. Ang video na kuwaan na sa Pentawanan Spillway sakop sa barangay Poblasyon Kabanglasan Bukidnon, giawhag ang mga biyahedor nga magmatngon o magamping nga sa pagbiyahe labi na sa pagbunok sa uwan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mga traffic enforcers sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, nangandam na sa pag-abli klase karunga tuiga. Detalye nini atong dawato ng report na balik gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ara sa linya si Ran Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Nagpahigayon ug usa ka importante nga meeting ang mga traffic enforcer isip kabahin sa ilang preparasyon alang sa umaabot ng pagbuka sa klase. Gitambungan kini nga sa maong mga personnel nga mo na dumalas trapiko o kahapsay sa mga dalan aron hisgutan ang mga estratehiya o mga lakang nga ipatuman panahon sa pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwila. Lakip sa gisgutan sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga traffic enforcer o uban pang mga ehensya nga adunay responsibilidad sa pagmintinar sa kaluwasan sa kadalanan. Isiguro usab sa mga partisipante nga dunay igo nga deployment sa mga personnel labi na sa mga lugar nga dunay daghang estudyante og mga sakyanan sama sa crossing area, school zone og mga pangunahang kalsada. Matud pa tumong sa maong niting nga malikayan ang grabing pagsamot sa trapiko labi na sa unang adlaw sa klase diin gilauman ang pagdasa sa mga estudyante, ginikanan og mga commuters. Ihayatakan usab og importansya ang pagpatuman sa mga balaod sa trapiko og ang paggiya sa mga motorista aron balikayan ang mga klase-klaseng mga nahimong mahitabo sa mga lugar nga duol sa mga eskwelahan. Matud pa sa opisyal, ang kaluwasan sa mga estudyante mao'y nag-unang prioridad sa mga preparasyon busa ilang gipahinumduman ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan sa sakyanan sa school zone og musunod sa mga traffic sign og sugo sa mga enforcer. Idususab sa maong panagtigom ang maayong pagtinabangay tali sa mga traffic enforcer sa mga eskulahan, ginikanan og komunidad aron masiguro ang usa ka malinawon og organisadong pagsunod sa klase. Gilauman usab ang pinaagi sa maong koordinasyon og preparasyon mahimong hapsay ang dagat sa trapiko og masiguro ang kaluwasan sa tanang magamit sa kadalanan panahon sa pagbalik eskwela. Samtang nagkaduol usab ang pagsugod sa klase, nagpadayon ang mga otoridad sa pagpangandam aron masiguro ang kaluwasan sa organisado og hapsay nga pagbiyahe sa mga estudyante, ginikanan og sa kinatibuk ang publiko. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Marinog, Joy FM, Pangilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Naghangad salamat Ran Sumalinog gagikan sa may Joy FM Pangal Bay. Samtang sa Northern Mindanao, balog garon sa Rizuan na usaka 54 anyos nga lalaki human masikpaw sa mga otoridad atol sa gikasang drug bypass operation na tungang gabi sa Poroka 1 Barangay Lumbo dito sa Valencia City. ang suspect gila sa PNP nga usa ka bag-o nga natumbok nga drug personality sa maong lugar og residente sa barangay Poblacion na dakpan sa gimong operasyon sa Valencia City Police Station na alas 12:36 sa kadlawon niadtong Domingo. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka sa shay sa ginatuang shabu nga gatimbang 5.3 gramos nga balora 33,000 pesos. Na recover usab sa mga awtoridad ang gigamit sa bypass operation nga bypass money o gas cellphone na gika na sa maong dinakpan.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa dito nga bahina gihapon sa northern Mindanao. Dungan na sa nagatingkagol o dungan nga nagtingkagol sa managlahing operasyon sa kapulisan ang upat ka mga individual human wakaan sa kapina 12,000 pesos nga balor sa ginatuang smuggle nga sigarilyo sa lungsod sa Kalilangan, Kabanglasan o syudad sa Valencia City, Bugidnon. Dito sa Kalilangan nasakpan sa central poblasyon ang duha ka lalaki nga nagpanoigon 46 o 34 anyos nga nagdisplay og mga sigarilyong walay graphic health warning sa diin na kumpiska gikan kanila ang mga smuggle nga mga sigarilyong balor 3,200 samtang sa barangay Paradise lungsod sa Kabanglasan na sikpa usab ang 27 anyos nga lalaki human nakuhaan kinag smuggle nga sigrilyo nga adunay balora 3,680 pesos samtang laing 46 anyos nga lalaki usab ang nasa kote sa poblasyon Valencia City nga giingon nga nagapod-apod ni sigrilyong illegal nga balora 4,800 pesos. Sa ang mga operasyon ang nagmalampuson pinaagi sa tabang sa mga impormante o mga concerned citizens.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 Philippine Standard Time, usa ka SLI nadakpan atol sa gipahigayong saklayo operation dito sa Tangub City. Adong siren ang detalye gikan na sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
8: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Pang sa mga operatibo sa kapulisan o bang mga law enforcer agencies, ang usa ka lalaki nga giila nga si Alias Amping usa ka subject sa police monitoring o giilang usa ka street level individual o ACLI. Base sa report sa Tangub City Police Station, nahitabo ang operasyon alas 6:20 ang tag na sa buntag kapin kung kulang ni atong Mayo 31, 2026. Dito nahitabo ang operasyon sa Purok Science, Barangay San Apolinario, sakop sa siyudad sa Tangub, probinsya sa Misamis Occidental. Ang suspitsado 23 anyos ulitaw, walay trabaho, residente kini sa Purok 5 sa nasampit ng barangay. Gipangunahan ng operasyon ni Police Lieutenant Colonel James Magaro de Leon, Officer in Charge sa Tangub City Police Station. Uban sa mga nagkadaiyang unit sa Philippine National Police o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Lakip ang miapil usab sa mga operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Provincial Intelligence Unit Maritime Police o ang CCANP Provincial Mobile Force Company. PDEA Misamis Occidental o National Intelligence Unit 10 o Regional Mobile Force Battalion 10. Matapos kapulisan, ang operasyon gihimo human sa koordinasyon o pre-operation clearance gikan sa PDEA o sa gihatag nga pre-operation o tip control numbers. At sa bypass operation, malampuso mapalitan ang suspisado sa pursuer buyer ang usa ka lalaki o usa ka pakiti matupang gito ang shibo gikan sa suspect na mo'y hinundan sa iyang gidayong pagdakop. Uman sa pag-alisto, nasakbit usab gikan sa suspek ang usa ka heat shield transparent plastic nga putos nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gito ang shibo o gipalitan nga napalit kini sa nitabo operasyon. Narecover usab sa maoperatiba ang napulo kadugang pa nga mga putos sa gito ang shibo o dunay susamang substansya nga gito ang shibo o nagkalain-lain nga mga darag para pernalia. Nasakit usab ang usa ka tinuon nga 5 kagatos o 500 pesos nga gigamit isip drug bypass money. Sumalapas ka pulisan, mukabat sa binabanang 2 gramos o kritibukan sa gibugaton nga nakupis kang illegal nga druga o gatunay kini standard drug price nga nakatirad og kapin 3,000 o 6 kagatos ka pesos. Gikonsiderar sa mga otoridad nga usa kini kadakong kalampusan sa ilang kampanya batok sa pagbaligya o pag-apulapul sa illegal nga druga sulod sa siyudad sa Tangub. Isip po sa kilikagad Sintered City ang mong syudad. Sa pagkaroon na naanas kustodiyas Tangub City Police Station o ikatakda ng gipasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Marino gagikan sa may Joy FM Pangkel Bay. At ang sayo ng mga panghitabo dito sa may Davao Region, daling natabang sa Mati City Police Station ang Osaka Color Gray nga pickup human kining kalit na diskrasya sa BK Barangay Dawanda, Mati City, kagapong adlaw. Gikan na yon nga ang maong hitabo ang usa ka self accident diin nakalit lang mipidpid Dublin sa daan ang maong sakinan o gilayo nga nahagbong ang tunga nga lawas sa pickup ngadto sa kanal. Dugang nini makita sab sa mga hulagway sa maong nga panghitabo ang dakong lumping sa tubangan ug kilid nga porsyon sa maong sakinan. Sumala sa report sa mga otoridad, walay laing nadamay sa maong disgrasya, ingon man luwas sab ang driver ug mga sakay niini.
8: Nang kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 mihatag participasyon ang Davao City Police Office sa Oplan Balik Eskwela kick-off aron personal nga mohatag suporta sa Maa Elementary School. Kagahapong adlaw, gani lakip sab sa gihatag nga tabang ang pipila ka mga balde sa pintura aron mahimong presentable ang mataga classroom parahon sa pagsugod sa klase sa mga kabataan-unan. Binaagi sa pagpresentar ni DCPO Director Police Colonel Madria, malampusong kining nahimo inubagan sa ubang mga personahe sa dakbayan din voluntaryong mihatag og higayon sa samang kalihukan.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras, samtang nasikpa sa BNP sa Carmen Municipal Police Station dito sa Davao del Norte ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga gilang si alias Soy, alauna 15 sa kadlawon kagapon. Ang pagdakop, gipasigan binagi sa pagserbi sa warrant of arrest nga giisyu sa Family Court sa Branch 3, Panabo City, alang sa kasong pagpanglugo sa criminal case number CRC 395-2022. Din walay piyansa ang girekomendar alang sa mga kaso. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kasudiya sa Carmen Municipal Police Station ang suspect, samtang gihulat ang hustong legal nga proseso.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 sa Philippines Standard Time, gikan na dito nga bahina sa maya area sang Davao atong luksuhan garon ang taho alang sa mga dugang balita dito nga bahina sa maya area sang Barm.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lakbitan ang dugang mga taho karon na dito nga dapita sa may area sang Barm Region, mga dugang development dito sa may area sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diin gipangunahan ni tugunan na UBJP Chief Executive Officer Ustajad Sadiq Abdullah ang makasasayang Islamic Symposium and Peace Advocacy nga gipirigay sa MILF UBJP sa Majad Shimalay, Barangay Manaulenen, tugunan Special Geographic Area. Sigon kang Abdullah, tumong sa symposium nga pakusgon pa ang paraghiusa sa katawahan na tubangon ang mga hagit sa pangkatilingban o gaingon man gahinan o paimangnuan ang tanan nga dili magpadala sa mga pagasuway tungod nga daghang dugo kinabuhi ang nahalad na bago nakabot sa Bangsamoro Autonomous o bago nakabot ang Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Nitambong sa programa ang mga ulama o mga miyembro sa Bangsamoro Parliament sa maong panagtigom. Kapin kung kulang 1,000 katawo ang nagahatag panagiusa ni ining maong tigom.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time, at samtang gikan sa may area sang Barm atong luksuhan karon ang taho gikan na dining bahina sa Region 12. Din nagpanigay sa relief operations sa ang DSWD Regional Office 12. Alang sa mga pamilyang naapektuhan ng flash flood dito sa munisipyo sa Lambayong, Sultan Kudarat. Sa ginpanigayon nga operasyon ni atong nakalabay nga adlaw na nagtag-angayan siya sa abot 1,926 ka mga family food packs sa mga residenteng naapektuhan ni ining kalit nga pagbaha dala sa makusog nga pag-uwan o dala ni ining low pressure area. Nagiglambigit ang DSWD nga nasa lain-laing ahensya sa gobyerno uban ang barangay officials aron masigurong paspas og hapsay ang distribution. Sigon sa ahensya, kabahin kini sa balayong pagatubag sa gobyerno sa pang kinahanglan sa mismong mga residente.
8: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 na ang atong oras gala, kaduang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
8: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Sa atong kapagbalik, atong ihatag ninyo mga balitang lokal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinungdo.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
18: Bilunga Gold, yung tugtar niya. Ano po?
19: Eh, marubi na mga kakala ko kung di ko kayo bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imuha.
19: Ang imuha piil ko.
18: Oo.
19: Ang imuha.
18: Nang sa atong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko? Tulio ko.
19: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
20: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang lapitis mo. So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
21: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
20: 7-in-1.
21: Tapos po?
20: Nung nag-isat ako, minum ng Yaki, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
8: Tinig ng...
22: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
23: Hermosa Kojic, wala si... Wala akong bugas. Tumawin si mga wak-wak ka ng kakusit na wala ko siya.
22: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
8: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 ang atong oras, Philippines Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
8: Tinig ng Bayan.
0: Alang puso nga dapat igayon sa provincial government. Dinhi sa 17 ka mga munisipyo ug sa kalungsod dinhi sa lalawigan ang Summer Kids sa Peace Camp 2026 na nagsugod ni adtong unang semana sa buwan sa Abril nga natapos usab ni adtong Mayo 28 sa Arakan ug Antipas. Subay sa datos sa provincial Youth Development Division, abot sa 24,588 ka mga individual o mga estudyante ang nanahimong benepisyaryo gayod o galangkob niini nga maong aktibidad diin. Kapin na 19.6 million usab ang gikan sa Integration of Culture and Peace and Transformative Education Program ang gigahin sa probinsya. Ang

0: Pagay nga launching kagapang adlawa dito sa probinsya o dito sa may Manubisa National High School Magpeda Cotabato. Gipangunahan ni Direktor Ronnie Librillo ano ang representative gikan sa Cotelco ang pagpermanenteng pledge of commitment dungan ang lain-lain mga stakeholders ug opisyal sa DepEd sa pagpanguna ni Schools Division Superintendent Romelito Flores isip katambaya yung sa paghulma sa masahapsay nga kaugmaon o gapadayo nga pagsuporta sa Cotelco sa mga programang pang-edukasyon sa DepEd. Nakip na ang Last Mile School Electrification Program nga magdala o kuryente sa tulo ka mga lagyong tunghaan pinaagi sa solar technology. Dungan ini, padayon usab ang ginpadagayon sa Cotelco nga tinuig nga Brigada Electric Check Program. O karong tuiga, 30 ka mga tunghaan sa lalawigan ang nakabenepisyo nining libreng electrical inspection, rehabilitation o paghulip nining mga guba o delikadong electrical accessories aron masiguro ang luwas o kasandigan gayod nga lugar sa pagatuon sa mga estudyante. Ang Cotelco ang nagatuo nga ang edukasyon o electrification ang magkatambayayong gayod alang sa magmugna sa masaligon o malungtaron nga kaugmaon sa nga mga batang Kota Batenyo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.54 ang atong oras sa ato unang nanabang signals ni kaubang anana ang linya gikan sa may Kinabahon City Public Market. Ato nang dawaton ang report karon alang sa mga nagunang presyo o sa kayang gisuroy karong adawa. Gikan kang Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
2: Mga katinig, mao ni mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hatod 140 kada kilo, sibuyas bumbay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dawan 120. O sa mga regular na gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gist, hantod 15 pesos kumparitong matangisa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ampalaya 70 to 90, pechay 60 to 70, asitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, og sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Huwag mo ka ng mga updated na presyo karon sa atong gulay o lamas o itlog diri sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan, kaniang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Junior Rapi sa maong report samtang dugang at tuling sa ato nga mga balitang lokal karong buntaga nagapatigayon. O nagapatigayon na gayod o nagapatigayon na sa makusog gayod nga kampanya alang sa Digital Health Record System ang RHU din sa Kabakan na Cotabato diin na kalambigin kini sa paggamit sa Integrated Clinic Information System. Gipirigayon ang pagbansay gani nga na sa ilang mga tinunan sa nakalabay nga mga adlaw aron gayod nga magtutok kini nga nausab sa mga hisgutan ng pangalawas sa lakip na nini ang e-consulta yakap maternal care package o ga field health services information system nga dakong gamit gayod nga nasa ilang buhatan na tumong sa maong aktibidad nga mapakusog ang abilidad sa primary health care workers sa paggamit sa iClinic SIS ang electronic medical record system sa nasud nga makatabang arlang sa paspas nga clinical workflow sa ingon man mabahapsay pa ang patient care o subling mapahapsay pagayod ang health data sa lokal nga mga pasilidad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa iron ta mga development news o mga panghitabo gikan na sa may P. Palma area. Ana-ana sa linya si kaubang June Avilia Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kaubang June!
3: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nilusob ng mga kasapi ng Alameda Municipal Police Station ang pamamahay ng isang tinaguriang High Value Individual o HVI sa implementasyon ng search warrant alas 5:40 kahapon ng madaling araw, Hunyo 1, 2026 sa Purok Malipayon, Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Nakilala ang naarestong target na si alias Kokoy, 55 anyos, may asawa na may-ari ng isang furniture shop.

0: residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major June Napatanghepe ng Alameda Municipal Police Station na ang search warrant ay inilabas ni Honorable Judge Reynera Osoa kaugnay sa reklamo laban sa suspect kaugnay sa paglabag sa Section 6 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa paghalughog ng mga operatiba ay nasamsam ang 19 na pakete ng plastic na naglalaman ng hinihinalang syabu na tumitimbang na higit kumulang 100 gramo na may standard drug price o SDP na 680,000 pesos. Improvised glass tutor, 2 caliber .45 na pistola, 3 magazines, 10 bala ng caliber .45 at 1 improvised tutor. Nakapiit na ngayon ang suspect sa custodial facility ng Alameda PNP at nadakdang sampahan ang kasong paglabag sa o paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinasalamatan naman ni NAPAT ang pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Cotabato Police Provincial Office Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division 12, Regional Intelligence Provincial Intelligence Unit, 2nd Cotabato Provincial Mobile Company at Regional Mobile Force Battalion 12 sa matagumpay na operasyon. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat kaubang June Villasoto, gikan sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sandang wahintunding sa atong balita karong nga buntag sa tingwa nga mapalambo pa ang anihan sa gulay sa mga mag-uma ng hataga o foliar fertilizer. Nga na sa mga mag-uma, ang Department of Agriculture din sa Kinabawan City abot sa 62 ka mga kalitro sa pataba ang nahatag sa vegetable farmers. Nga personal usab nga giabot sa Office of the City Agriculturist ilawom sa Farmers Training Center facility ang mga nakadawat sa abono ang aktibong miyembro usab sa Kinabawan City Vegetable Growers Association nga nagikan sa Barangay Balabag Muaan Hinatilan Amasyon ingon man sa Sikitan Gayola San Isidro Miuhaw og Peres dinhi sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Igala alas 5:59 oy punto alas 6 na gayod ang atong oras sa wala kita igong oras sa atong pagbaraguban sa unang hunat sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw nga Martes sa petsa ados ning buwan sa Hunyo tuig 2026.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat sa atong taga Palamati gikan din sa may Joy FM Pangal Bay og Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: May bago ba? Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP Maguindanao dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Parang ano na, parang club ng manok.
5: Uy, laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
4: Yung Yaki Capsule po.
5: Tapos?
4: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya tapos hindi na siya nag-sasakit.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukha o ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa kidiyaki vitamins.
4: Kaya ka umisa, usupid mukha o, niya kahingisa, buya sa patulog.
5: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
4: Kaya matagbong ka sa inyo na ako, sa mga nila sumahap, inyo na akong yaki.
5: Kung sa kayaki, katong kidiyaki vitamins?
4: Kaya kung may isa naman sa
3: yan ang kidiyaki. Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wag gayod ko nung maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pero midayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yung kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
7: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala dyan ko naglisod ang pagpanganak. Wala dyan ko panuhot. Yan na tungkol yan na magluwang duha kabuok. Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kung hindi ito ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
6: Amuyaan kay mga utaw yang yaki liniment oil hasta kidi yaki vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, angayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
8: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
9: Na ko'y igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
10: Oo.
9: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, masig maka, malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
10: Duwa ka pad lang ang yan,
9: no? Duwa ka pad, wala na lahi, kay wa, may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
10: Oo.
9: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
12: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
12: Tinig ng Bayan.
1: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: sanga. Oras mga katinig, alas 6:07 na. Welcome sa ating programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, mga katinig. Good morning, good morning. Welcome, welcome sa ating programang to alas 7. Kaoban ninyo mga katinig, kinin yung katinig ka Erwin Umadhay, o siyempre ang akong partner. Good morning, partner.
1: Actually, partner, starting today, dili na ako, ano? Pero gusto lang ako na i-take opportunity. Of course, good morning mga katinig. Good morning, mga mata na ta. Oo. Kinigihampon po si James Palmahil ang nagaingon for the last time. Nga padayon gihapon bisag, ano partner, bisag different paths na atong i-take from here on. Pero, siyempre, gusto lang ako i-remind itong mga katinig nga magapadayon gihapon itong laban towards the truth, for the truth, and by the truth, because bias dito dapat sa truth only. So, padayon gihapon ang itong pag-advocate sa kamatuuran, ug hopefully, no, in the next mapila katuig, mag-uman tabalik, mga katinig. Ayan po.
0: Bakit iyak?
1: Hindi naman ako iyak, partner. Medyo nagmamadali lang, pero hindi ako iyak. So, muna mga katinig.
0: Salamat.
1: Today, will be the, actually, gahapon ba ang last. Mm. Pero gusto lang ako mag-sit in today to properly say goodbye. Say goodbye to our mga katinig na nagpaminaw sa Joy FM, no? Siyempre, badayin niya pa na itong laban. Pero ang ako alang karon is I will be helping our students, no? Ayan. I will be capacitating them with the right using the right machinery for them to be vanguards of truth. Oh. Ayun.
0: Lalim,
1: wow,
0: nun,
1: lalim
0: na.
1: Nun, ah. Anyways,
0: research na to. Google na to.
1: sige ba mga katinig? Amping-amping ta mga katinig.
0: Okay. Salamat, no? James Palmahil for how many months? Year na siguro? Century? Di, ano siya? Magpahuway sa daw siya karon. Oh, hanapin niya lang yung sarili niya. Nabitaw, no? Ano dyan na, no, mga katinig? Ito mga kaisunan nga, ano, na-enjoy mga levels sa itong life nga mabuto sa puntong mag-level up, di ba, no, mga katinig? Anyways, nagkang salamat, Ma'am James Palmahil. O, balik-balik lang daw. O, sa itong mga katinig nga padayon nga nagpaminaw sa itong mga programa sa Tinig ng Bayan o sa ibang mga programa sa JFM, mga katinig. O sa itong mga katinig po nga maabot sa itong pagsibya karong adlaw sa Martes 2 na sa bulan sa Hunyo 2026, mga katinig. Ato mga nanay, mga tatay nga wala pa nakabrigada sa ilang mga estudyante, ano, sa mga nakalalang mga eskwelahan, mga katinig. Eh karong adlaw padayon gihapon, no, ang brigada eskwela. Og naay mga eskwelahan, no, nga kuan kaning nagpangayo jud og kuan donations, no, mga katinig. Pwede ba yon? Pero depende man sa inyo, murag ano man na, di ba? Is sa ingon nila is kaning kumbaga nasa inyo, no? Kung unsa man tong inyohang abubot on, di ba, mga katinig, para sa mga donations, para sa mga pintura o sa badiha, no, mga katinig, nga makatabang sa matag eskwelahan, no, sa inyong mga estudyante. Sa itong mga stakeholders, good morning, mga katinig. Kamusta diha, mga katinig na to? Nga padayon ang pagpaningkamot, no, sa sayupa ni bangon na ni mata kay tungod na ay trabaho karong adlaw, mga katinig. Good luck, no, mga kaisunan. Sa itong mga Marites, good morning. Mga vendors na ito diya, good morning, no, mga katinig. Sa pagpadayon sa mga katinig na ito, nga nagabrigada, no, mga katinig. Bayo-bay dyan yung mga kakulangan, no, sa mga eskwelahan, lalo na o kaning mga gamit, no, mga katinig. Tabangan na to, no, nga mapanindot ang eskwelahan o kaning classroom sa atong mga estudyante, no. Og sa kasimana lang ni hangtod Biyernes, no, nga brigada, mga katinig.

Good morning sa ating mga estudyante, no? Nakasugod na ba o gano? Ay dapat katong bakasyon is ang ating mga estudyante na time nga nagbasa, no, sa mga libro or sa badiha nga basahunon para pag-abot sa pagklase, is ready na ang ating mga estudyante, no, mga ka-teenage. Kay isa po sa ginaproblema karon sa atong mga naas sa DepEd, no, kining mga estudyante na to nga hina, no, magbasa, mga katinig. Og napon ng mga estudyante na to nga hina pod sa sa math, no, mga katinig, sa mga ginikanan. Kinahanglan nga tutukan po na nga mga problema, mga katinig, lalo pa sa ato mga estudyante nga naana sa taas nga grado, no, mga katinig, og medyo, no, nahuli, no, mga kaisunan ay tungod siguro wa maayo na tutukan sa ato mga ginikanan, or kining ato ang mga estudyante is nabisi sa bisag unsa man, no, lalo na karon nga mga panahon kaning cellphone, no, social media, eh mas naapay panahon kining mga estudyante nga mo buklat ang ilahang cellphone sa igdula, no, lalo pa sa mga online games, eh wala na time, no, sa pagbasa or bisag pagtuon lang man, no, kani mga basic na math, no, mga katinig, na ako'y kailang dili gihapon na sweto kining multiplication table, no, mga katinig. Nya mag grade 7 na, no, eh sa unang panahon grade 3, grade 2 na yung mga or kabisado na ning multiplication table, eh karon medyo mahina, no, mga katinig. Dapat tutukan po na sa atong mga ginikanan or ano, atong mga nasa eskwelahan, no, mga katinig. Lisod eh, no, mga katinig. Bisag pagsukli lang dia sa tindahan or kaning mga simple lang nga mga ano math, no, dili kabalo atong mga kabatanunan, mga katinig.

Mo sa ito mga ginikanan, ready na ba sa gastos na po sa mga school supply? Na nabay budget mga katihinig? Karong mga panahon na, maudyon na ang sakit sa ulo sa ito mga ginikanan. Kining gastos na po sa school supplies mga katihinig. Eh, mas maayo kining magpalit og mga bulto, no? Mga katihinig. Kay makasave jud ka, no, sa inyohang gastos sa school supplies, no. Atong mga gamit nga pwede pa ma-recycle, eh dapat buhaton mga katinig karong panahon, dapat magtipid, no. Dili anadon kining mga estudyante nga pag-utanan, no, karong nga panahon mga kaisuunan kay ipit jud. Kira kong natay dako nga budget sa school supplies, no, or kaning ato ang mga estudyante nga medyo gusto aning mga bagong uniform, no. O nang panahon pwede nga recycle, no, mga katinig, di ba, sa unang panahon, no, atong mga uniform ay kanang gigamayan sa itong mga parente. Ipangayo dito sa itong mga parente nga wala na rin eskwela. Sa po, sa problema karon, allowance na po sa itong mga estudyante, no, mga katinig. Bisan pa, kining libre ang tuition sa pampublikong eskwelahan, pero allowance, no, mga katinig. Lalo na ang pamasahe. Mahal gihapon ang ato ang pamasahe mga katinig. Lalo pa og mahal ang krudo. Karong panahon na mahal ang gasolina, no, mga katinig. Ano ay mga gasolinahan nga 92 ang gasolina. O syempre pag mahal ang gasolina, mahal po daw ang pamasahe, no, mga katinig.

May na lang, no, mga kaisunan, na ay rollback sa to ang presyo sa petroleum products, no, mga katinig. Base sa fuel price update Philippines, mga katinig. Martes man karon, no, mga kaisunan, na ay rollback sa atong petroleum products sa gasolina 4 pesos 76 centavos, mga katinig, ang kada litro, sa rollback sa diesel 9 pesos 26 centavos, mga katinig, o sa kerosene 10 pesos 86 centavos ang kada litro sa rollback, mga katinig. Rag nindot ni para sa atong mga motorista o sa atong mga katinig nga gamit o tubil, no, sa ilahang sakyanan, mga kaisunan. Medyo bawas gamay, no, mga katinig. Alas 6.20 na, mga katinig, at oras. Text line na ito, 0936-420-0752. Para sa inyong mga minsan gusto nyo ipaabot sa ito ang programa, mga katinig, ang Tinig ng Bayan.

0: Tinig nga nangita o Yaki Products, gustong mag-business mga katinig. O katong mga gusto mag-purchase sa ato ang Yaki Products. Ang ato ang kape, no? Natay 3-in-1 Kopiyaki, natay 7-in-1 Herbal Kopiyaki. O siyempre natong Okina Coffee mga katinig. Available diri sa ato ang kanaming marketing, no? Diri sa poblasyon Caraga mga katinig. O kaninga to ang mga capsule, no? Naatay Serpentina Plus para sa taas ang sugar mga katinig. Napuntay Garlic Plus para sa high blood, no, mga katinig. Ito ang Bilongga Gold para sa mga katinig na to nga na ay rayuma, na ay body pain, no, naapod ning Ablomea Sambong, no, para sa mga na UTI mga kaisuunan. Kining na ay problema sa pag-ihi, no? Kining atong Ablomea Sambong mga katinig. Ato ang Yaki Vitamin C. O gatong Yaki Herbal Capsule para protektado tong panglawas, dili kita basta-basta tapnan og sakit. Kining ato ang Yaki Herbal Capsule mga katinig. Para sa atong mga chikiting, ang ato ang Kini Yaki Vitamins mga katinig. Lagsik, Himsog, Ogmorite ang atong mga chikiting. Kidiyaki Vitamins, no? Sa atong mga driver nga permi na lang ginapanuhot o na yung mga katol-katol, no? Mga pinaakan sa mga insekto, no? Mga katinig, ang ato ang Yaki Liniment Oil mga kaisuunan. Apo tayo mga sabon, no? Natay Hermosa. Oga kaninga to ang beauty soap, naputay baby soap para sa to mga baby mga katinig. O syempre ang atong ganado capsule mga kaisunan. No, mga katinig nato nga medyo ipit na ang ilahang labing-labing, no? Kini nga tong ganado capsule mga kaisunan. 30 minutes before ang alam niyo na, no, mga katinig, para sa mga uncle na to diya o auntie, pwede pod, no, napuntay pang babaeng ganado capsule mga katinig. O good news, no, mga kaisunan, para sa mga katinig na to, no, nga naga pa breastfeed, no, kini nga tong oliferacy, no, mga kaisunan, na ay libre nga kape, no, kumupalit mo og oliferacy mga kaisuunan. Dari lang na, no, sa ato ang kanami marketing mga katinig diri sa tapad sa atong istasyon mga kaisuunan. Og sa tanang gusto mag-purchase atong Yaki Products, pwede po mo manawag sa 0936-4200752 mga katinig. Og magsabot-sabot na, no, mga kaisuunan. Alas 6:25 na mga katinig. Para sa mga dugang mga nasyonal isgutanan, no? Unya taod-taod. Ato makauban si Caro Miluspa o si Karubi Padilla Season mga katinig sa Joy FM South Central Mindanao. Alas 6:25 na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na uga, naglain mo ako na kuwiri, ingon na kuwanti nga, nabughat daw ko. Kaya mo ito nga, basalik ka sa akong bala, basalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong ulit ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya.
2: Okay na kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
4: Si Bongo, si Marcoleta
5: Padilla,
4: si Dela Rosa, who is now declared as fugitive, no?
2: Robin Padilla.
4: Si Robin Padilla and Amy Marcos. Idugang nga nimo ron si Alan Peter Cayetano. So, six of them. But you are also not sure about Peter Cayetano. Pabalo ka ni Alan Peter, if the rumor mill is true, niyanto na sa Malacanang after he was elected as Senate President, no? Mm. Nihangyo na sa Malacanang dili na lang hilabtan ang iyang majority, no? Ang legislative agenda sa Malacanang iyang dalhon. But I apparently walay klaro negotiation nga nahitabo.
2: Attorney Caloy and Professor Bilino, speaking of Malacanang, sa inyong analysis, are you not seeing invisible hands? Despite na dili direktang nakikita. Unsay tan-aw ninyo?
5: Professor?
6: Yeah. Actually, as I mentioned before, talagang meron, no? Medyo imposibleng wala, no? Because if you notice, no, medyo coordinated, orchestrated, no? In fact, yung mga pagdalaw, no? Yung mga pressures. So, imposible na it will come from a lower paying grade, eh. So for me, kailangan naman, this is a collective effort, di ba? Itong mga pressures na to. So ako personally, no, nakikita ko na merong nagmamanipulate ito with a higher paying grade, no. Yun lang, no, ang ginagawa lang is orchestration. In-orchestrate lang niya, no, para magiging maging in tune, no, yung mga paggalaw ng mga tao-tao. Syempre, no, may iba-ibang tao yan. So iba't iba din yung kanilang mga political motivations, personal motivations. So for me, para mag-jibe, no, yung kanilang mga paggalaw, meron talaga nag-orchestrate yan.
5: Mm. Director, and you're saying it's Malacanang. Tama ba?
6: Yeah, exactly. No? Kasi wala namang
5: patahan sa Senado, eh. Attorney Sarate.
7: Well, it can be that way, no, but sama sa akong gingon na Romy, banggaan mong good sa mga pwersa din ha, no? Kung kinsa itong makakuha sa upper hand.
5: Mm.
7: So, it's not, you know, an isolated, kung lang spontaneous, isolated. Agi na yung mga grupo behind all these moves, no?
5: Both sides.
7: So we cannot even, hindi nga tumablame ang mga tao may ngayon sila, kinimpile yung cases ron, kung yun na, part ni sa the grand scheme of things, no? But to push, because this is a political war among these factions, these dynasties, no, nga nag-rule din sa ito ang nasod karon, no. So kining bangayan na ni mga dynasties, naagi na sila mga kanya-kanyang mga ginahimo diha nga papel. But, no, this is also a question ng good of accountability, no. Na-feel nila ang pressure sa mga tao, no, nga nangita ng accountability ron. And, mauni ang sistema karon po niya gustong dulaon po ang mga ruling dynasties na to, no? But again, at the end of the day, importanteng ipadayon kini mga processes nga nagakahitabo karon, like kini impeachment, no? Kini ongoing, kini padayon investigation aning massive graft and corruption, kini pagbantay sa mga tao sa pag-abri na po sa budget season, no, after the SONA, no, kay kabaluta dili ginamawala ng pork barrel din ha, no.
5: Mm.
7: That has been our advocacy for the longest time, no. Metamorphose kita siya into another form na po ng pork barrel na mo hinungdan aning tanan, kining grabing nagkakaitabo sa toron kaya ng mga kaso against the senators, kin impeachment, all of this, no, boils down dito sa kining issue ng greed nila, no, kining continuing greed nila for pork barrel.
5: Mm-hmm.
7: So mo nang dapat isang tanaw nato din na Romy, no, asa ta ang pinakadakong stakeholder din niya ang katawhang Pilipino man, asa mo papel din ang katawhang Pilipino, ipadayon nato dapat ang pagbuta o pressure, no, para kining issue of accountability ng kining mga officials nato, no, dili nato dapat buyan.
5: Mm-hmm. Balikan nato na unya attorney, pero adto ako kay Professor Bilino, kay he was saying na at the end of the day ang what is important is the number 16. Pero listening Professor Bilino, listening to Attorney Sarate, it appears na parang may mga mangyayari pang pagbabago, and by July posibleng mayroong mayroong ibang ano na tilt, no, mayroong mga magsilipatan ng mga senador. But ang sinasabi ni Attorney Sarate na ang mahalaga ay yung mayorya para in relation doon sa tawag nito impeachment, matutuloy yung trial, no? Pero sabi naman ni Attorney Sarate, yung 16 may also change depending on the kind of evidence, pieces of evidence na lalabas doon sa trial. Para bang professor, between now and after the pieces of evidence shall have been surfaced out, ano ang fearless forecast niyo? Will this affect the may pag-asa pa ba na maapektuhan yung decision ng mga senador?
6: Yeah, of course, no. May mga unang-una na mention na ni congressman yung ano, no, yung mga iba-ibang personalities, no, na I think medyo mahirap na, no. Meron yan sa Duterte side, meron din yan dun sa mga pro-impeachment side. Mm. Diba? Na alam natin na kahit anong gawin natin, they are already firm, no. Kaya nga sabi ko right now, no, hindi pa naman talaga sigurado, no. Pero yung the numbers muna sa as of now, medyo it favors the vice president. And it can change, no. And it will change, no. Magbabago at magbabago. Kasi medyo matagal-tagal pa, no. Magre-recess na rin yung ano, yung Kongreso, eh, no. So medyo matagal-tagal ito. And yan, yung sa matagal na recess na yan, no. Of course, we know na maraming mga negotiations and renegotiations dyan. So, kaya na sabi ko, hindi pa sigurado, no. Yung numbers, no, may mga nag-attempt na mag-compute, eh. Like, for example, meron na daw siguradong 9, no, sa pro-impeachment, at may sigurado ng 7, no, sa anti-impeachment, and the rest, no, are middle, no. So, yun yung medyo abangan na lang natin, no. Like, for example, ngayon, maraming mga, ano, no, maraming mga kahaka na, you know, na, yun nga, no, na-mention natin si Chief Escudero kanina, na may mga mentioning na, no, pag lumipat si Chief, no, dapat tanggapin lang siya sa majority if ano, no, if umuboto siya ng ano, no, ng for impeachment. So, may mga ganun na mga ano na, eh, na mga speculations na, eh. So, talaga magbabago pa yan, no. Pero medyo matagal pa yan. kasi nga, no, magre-recess pa sila, and yung recess na yan usually, no, diyan nangyayari talaga yung mga negotiations na yan, eh. Eh, tingnan natin, no, kung may mga development pa, like for example, what happens yun sa warrant ni Villanueva, ni Escudero, di ba, Marcoleta, no, which is all from the, ano, eh, all from the majority, eh, no. Mm. So, yun yung medyo titingnan natin sa ngayon, no. Will those pressures matter so much personally, no, doon sa mga senators na yan, or magmamatigas pa rin sila, and they would believe na, you know, if the vice president survives with, and then, you know, wins the 2020 election, eh, mas maganda yung kanilang, ano, mas maganda yung kung situation nila post-election, no. So, yun yung medyo, ano, medyo, we have to weigh things, no, pero definitely, syempre, no, hindi pa tayo sigurado sa numbers, no, and sabi nga natin, wala naman talagang, ano, wala naman talagang perpetual loyalty, no, diyan sa ano, no, diyan sa Senado, no, yung loyalty nila, which is siyempre, no, dun sa probability nila of surviving the political career.
5: Mm-hmm. Attorney Sarate, ang mga nahitabo niya sa Senado, ang bangayan niya sa Senado has definitely polarized the Filipino people. Unsa gyud unta ang angay nga himuon sa katawhan kay of course sa taxpayer man ta, matod pa din ato ni Professor Bilino ganiha, murag unfair kay kanang ilahang bangayan diha, kita baya ang gabayad sa ilahang sweldo, tanan nga gasto diha. Unsa, asa dapat kita mulugar ng mga katawhang Pilipino? Di murag wa may maayong, mas mapolarize tag sabot.
8: Well, nakalarga naman gud ang train, Romy, no? So, natay kung polarizing man gud ning mga nahitabo sa to aron. Ang importante lang sa tan-aw nako nga ipasibaw gyud
7: sa katawhan ang ila pong gibati, no? Maging critical sila, no? So I think maayo na nga kung exception or madayon ning trial na ay mag mga actual nga paglihok mobilization dito sa Senado, nya padayon ni hisgutan ni siya sa media, sa social media, ang mga concerned organizations magpagawa sila sa ilang mga statements, no? In the past days nakita man nato kanya-kanyang statements ginapagawas, no? Nagpagawas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagpagawas ng mga business organizations, even katong mga pamilya sa
5: dating mga former
7: senators, no? Nagpagawas po silang ilang statements, no? I think that is positive kay kung panahon ng good ni mo, Romy and Ruby and si Professor Birino, no? Alimbawa, si sigutanan niya impeachment, sa bagong survey nga nagigawas, majority, daghan ang pabor nga ipadayo ng impeachment, no? Even so, kung tanaw ni mo na, tanaw na ako, even ka mga supporters, no? Some or many of the supporters of Vice President Sara Duterte, gusto nila madayo ng impeachment, no? Para makapresenta siya sa ebidensya. No?
5: Madipensahan ang kagulingan.
9: Kahapon, duha ba to or tulo ka maleta?
7: New majority, unya, ila dahing i-dismiss ni impeachment, no? Without even presenting any evidence, no? Dito sa I don't think that it's good for us, no? Especially dito sa eksgutana natong accountability of these high officials. So, muna, tanaw na kong papel din ha. No? We have to exert more pressure para kining Senado as an institution will do its role, no? Dili sa kining ato ang gitawag na akong very pretentious na situation sa ato ang demokrasya karon, no? So, kana ang tanaw na ko di ha, Romy, dili ginato undangan, no? Nga isgutan ni ug special dako ang papel ani sa media para pagiya, no, sa atong mga katawhan. Kaya kung isalig lang manggulatan, kabalo na ta sa social media ro, nagdagha na kaayong mga klase-klaseng opinion din ha.
9: Oh, kay kanya-kanyang fan lang sila.
7: Labi na sa established media, no, nga naay mga kanya-kanyang opinion from lain-lain yung mga resource persons, no, nga makahatag o pag-iya dito sa panghuna-huna o decision sa ato ang mga katawhan.
5: Being a journalist, attorney, how would you assess ang coverage sa ato ang mga panghitabod niya, especially sa Senado?
7: Yeah,
5: being a journalist, how will you assess the events niya sa Senado? How did the media cover it? Kumusta ang coverage?
7: Well, sa karon, ikumpara man guna sa mga nanglaba yung panahon, mas kuan man gidro, no? Mas
5: high-tech.
7: Lapad na ang coverage, in fact. At the moment, nakabalo pa ang kanya. Tapos dito tayo, na na yung mga live streaming ron, no? Pero kinahanglan po, syempre, kabalo man sa ron, hindi lang kinahanglan istorya ni mo unsa ang factual menu sa event, no? Kinahanglan tagaan ni mo context, no? So ang nakita lang ako ron, na ay mga ubang nga coverage nga maralang yung istorya o siya nakitaan, pero wala ginatagaan og context ba ano nagakahitabo ning samas diha ron sa Senado. In fact, siguro tungod sa kapaspas sa mga panghitabo ron, no, wala na kayo dili na mag-research ang uban, pero in the main, mas lapad ang coverage karon, dili lang din sa nagkakahitabo sa Senado, kung dili sa uban pa mga issues na dapat bantayan sa atong mga katawan karon ron.
5: Professor Bellino, hello.
10: Yes.
5: How would you assess the media coverage considering na it is a challenging time because kadami-dami ng mga tawag nito fake news, kadami-dami ng mga troll farms.
10: Yeah, actually very, very challenging sa ngayon, no. Given na hindi lang ito hindi lang for example yung hindi lang social media yung kadilang competitor dito. Kasama na rin po yung AI. Di ba, marami ko kasi lumalabas na, like, for example, na-fake news dahil sa, kaya, no, may mga nakikita ang video, pictures, no? Even ngayon, ito mga deepfake na to, di ba? Na it seems like, akala mo, totoong person yung nagsasalita. So, medyo, ano, medyo, sabi nga natin, in terms of coverage, wala namang problema, no? But in terms of like, getting the gist, no? Getting the essence of the story, medyo yung nagiging problema natin, no? Kaya despite na, you know, it's well covered by the media, wala eh, no? Happy-happy pa rin tayo. Kasi, di ba, sabi natin, kung pare-pareho lang naman yung dinidiscuss natin, eh, dapat, ang presumption natin, pare-pareho yung magiging reaction, no? But, yun na, no? Right now, no? Nag-interview tayo ng mga bata ngayon, no? Tinatanong ko sila, ano yung kanilang main source of information, no? And ang lumalabas din, social media na talaga, kasi yun yung pinakamadali. And yun yung, ano eh, no? Yun yung medyo na-process na. Ibig sabihin, no, hindi na nila kailangan na mag-isip, no? Kasi, pupuntaan lang nila yung kanilang mga favorite vloggers, and then naniniwala na sila kaagad, no? Again, na hindi lang mga kabataan na, may nanonotice na ako, lalong-lalong na sa mga, ano, sa mga mas matatanda, no? Na ayaw na mag-ano, ayaw na mag-research, ayaw na mag-isip. Eh, yun yung problema ngayon, eh. Kasi, di ba, yun yung ano, kasabay ng mainstream media. So, hindi lang talaga coverage yung problema natin. Ang problema talaga natin ngayon is that, paano ba natin maka-counter, no, itong mga fake news? Kasi it seems like parang yun yung mas sinusundan ng mga tao, because number one, di ba, eh yun yung kanilang paniniwala, di ba? Mas gusto nilang pakinggan, mas gusto nilang panoorin yung mga balita na, you know, are favorable to their biases, no? At pangalawa, syempre, di ba, yung problema natin sa fake news at sa AI.
5: Mm-hmm. Ngayon naman po, puntahan natin yung mga specific issues na kinakahalap natin ngayon. Kahapon po, nag-submit na ng kanyang sagot si VP Sara doon sa impeachment, articles of impeachment, I mean. At sinasabi, hindi pa man, I'm sure, tayo lahat hindi pa nakabasa nito, pero ang sinasabi po generally, Sara wants charges junk. Ano po ang initial yun na assessment? Anong tingin niyo po rito?
7: Well, ako, tanaw na ako di Haromi, no? Asama sa akong ganyan, once the impeachment court will convene and will decide after the, siyempre, magkuhan pa, no? Na pre-trial, etc. Pag mag-start na ang trial, while muna ang general message dito sa answer ni impeached Vice President Sara Duterte, I think ang himuon sa impeachment court is to immediately hold a trial. Okay, mm-hmm. Mamanggod na ang mandate sa Constitution. Ingon sa Constitution, trial shall forthwith proceed. No? Wala man dito giingon nga i-dismiss niya. Kung may trial, no, na ang presentation ng ebidensya, no?
5: Mm-hmm.
7: So, dapat idayon yun ang trial, no? Kaya ang papel sa kung Senado, magkanda kong trial. Ang papel sa House, kung asa nag-initiate ang impeachment, is to look for a probable cause. So, karon dili, ang papel na dahil mo na ngayon, ang papel sa Senado, magkanda siya og trial. Muna ang dapat natubantayan kay sama sa atong nahisulutan karon, unsaon pagkandak og trial anaron nga kun dili maka-resume Senado, no? But again, sama sa atong naistoryahan na a while ago, daghan pa man yung magbaguan eh. Pero kung asa padulong ni, no, ang tanaw yun ako din ha, it is not prudent for the impeachment court na immediately i-dismiss niya, no? Just like what they did katong niagi, katong first impeachment. Wala man nila gi-dismiss, pero ila na pong gi-remand back to the House, no? Niya gi-archive nila up until such time nga na-ay decision ng Supreme Court, no?
5: Mm-hmm.
7: Remember, posible man guna siya mahitabo gihapon yung senaryo, no? Katong ibalik na dito sa House, no? So, but with the current composition now, no, sa Senate, no, nga niya nakita po nato unsa ang gihimo sa House sa kining impeachment proceedings dito, na nahimo na silang very conscious sa nahimong decision sa Korte Suprema. I think again, ingon ang sama sa kong gingon, dili prudent for the impeachment court to just dismiss this case and say walay basihan ni, no? Kay nakita man nato na ay mga ebidensya ang gipresenta dito sa Justice Committee ng House na hangtod karon wala ni properly na tubag. Unya ningon man pud ang si Vice President Sara Duterte nga na, ang proper sa proper venue tubagon niya ning mga allegations sa Gunter. No, dili pwedeng mabitin ni again. Ang question din ni accountability of our high officials o kinahanglan matubag kini nga mga nang lutaw nga mga issues ron against the Vice President.
5: Professor Abelino, sinasabi ni Attorney Sarate na hindi prudent na i-dismiss kaagad ng Senado. But do you think there is a possibility because may mga senador naman tayong narinig na nagsasabi na they will move for the dismissal.
9: Yeah, mayroon din for trial.
5: Oh, at mayroon din for trial. Do you think posibleng mayroong mag-move na i-dismiss ito considering na marami ng mga legal opinions na lumalabas na hindi ito, there is no such thing as a motion to dismiss na hindi pa natatry. Professor?
10: Yeah, actually, it's a legal strategy, no? And we understand yung defense team ni VP Sara, no? Kasi alam ni Attorney Sarate, so, syempre, pinakauna yan is that you exhaust all the legal remedies, di ba? And pinakaunang legal remedies yan, of course, is to file for the dismissal of the case, no?
5: Mm.
10: Pero, sabi nga, tama, with the current composition no ng Senado medyo hindi ko nakikita no yung direct na dismissal of the case, no? And of course, no, with also no yung current character na nakikita natin sa Senado, I don't think it would benefit the Senate, no, especially right now na yun na nga, no, na circus na yung tingin sa kanila, and then they would outright dismiss the case, syempre no, mas lalong magagalit yung mga tao who are in favor of impeachment, di ba? So or in favor of transparency and accountability. So yun yung medyo nakikita natin dito, no. So for me, mas tama lang, tama si Congressman Sarate. Kahit ako sinabi ko, di ba? Naumpisahan niyo na. So para at least, di ba, na kung talagang walang ebidensya or mas malakas yung ebidensya ng depensa, di ba, at least napag-usapan na natin, no, matapos na itong impeachment na to, so that we can already move on, and you know, ang dami pa nating problema na dapat na kakaharapin, so yun lang eh, medyo it would really take time, no, sa ating Senado, no? Pero personally, no, hindi maganda sa image ng Senado if they would dismiss this outright, especially right now na medyo nagiging circus na nga, no, or circus na talaga, no, yung tingin ng mga tao sa kanila, dahil para mga bata eh, no, para nag-agantihan lang eh. So hopefully sana, no,
5: mga bata ng waibot,
10: ituloy na yung trial, not because na there's no ground for dismissal, pero ituloy na lang para at least, diba, makita na talaga natin, kasi kung i-dismiss to, next year, makikita ulit natin itong impeachment complaint na to.
5: Mm.
10: Diba? And every year na lang natin ito, ano, until sa matapos na yung term. So parang it's Gloria Arroyo all over again, no? So hopefully ako, sa tingin ko, sana matuloy na lang. And then, no, let's try to weigh in the evidences.
9: Yes, sa dalawang attorney natin. Sa atong panglantaw, simple lang maghuna-una ang mga tao, especially kanang dili involved sa troll farm, o matawag na itong mga keyboard warriors sa both sides, no? Maduterte ka man o Mabungbong Marcos, katong in the middle o naghulat, simple lang kayo ng panglantaw. Murabag, tama itong ingunin mo, Atty. Caloy, nga nilarga na ang trend. Ang buhatan sa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte, kagahapon ni-submit na, pinaagi sa ang legal team, o duha kamaneta na matugpa iyahapong tubag, no, response sa articles of impeachment. Karon og naa pay mga proseso o mga maniobra nga dili ma-hearing, dili ma-full blown trial, dili baka tan-aw nato, moani kini og kasuko sa mga those in waiting kung unsa gitinuod ani, no? Unsay tan-aw sa atong duha ka abogado, ilabi na kay if this will earn the ire of our people nga ang gihulat ra gyud, unsay tinuod? Dili ba kaha mo result kini sa mas matawag natong political turmoil nga katawhan na mismo ang mo aksyon?
8: Tama ka niya, Rubino. Dili dapat i-underestimate sa kining mga nag-away-away nga pwersa ron niya. Dili man lang means butanang Duterte Marcos or itong giingon nila nga team kadiliman or team kasamaan, no? Napa may another team din ni ang
9: team katawhan
8: Pilipino nga tanaw na ako naglantaw lang yun doon niya nagpailog pa ba, no? Lubina sa kining kinatubang despite this crisis, no? Mga challenges na kinatubang nato ron na taas ang presyo sa mga palalito, taas ang presyo sa oil, no? Grabe ang crisis na itong kinatubang niya, no? Pani ang naitabo din na sa mga institusyon sa atong panggamanan, no? So, dili nila dapat i-underestimate yun, no? Ang pulso sa katawhan. Kay basic, kung dili nila tarungon kining diha, kining impeachment trial, mao ni ang mahitabo nga envelope nga wala giabrihan sa panahon ni former President
9: Estrada,
8: no? So, dili ni, it may spark another revolt from the people, no? Nga gikapoy na aning grabe nga corruption din nga sa ato ang panggamhanan. Di na to kalimtan, no? Ning nanglapay nga mga binulan, isa sa dako ng pwersa nga nagpakita sa ilang kalagot na gyud sa nagakapanghitabong atong mga kabatan-unan gihapon, no? Bisan ingon nimo active lang ni mga kabatan-unan sa social media, no? Dili sila pareho atong mga generations nato sa EDSA 1 o EDSA 2, but remember, no, mas kuyaw ni mga kabatan-unan ron, no? So, nakita nato katong pag-salmot nila sa mga mobilization, halimbawa katong September 21 ng mobilization, no? Ang mayorya niya ito, mga kabatan-unan. So, usbo na ako, di dapat i-underestimate, no? Aning mga paksyon, no? Sa diha sa Senado o sa atong panggamanan na nagabanggaan ay karon nga na ay nagabanggaan.

0: Vice President. Mm. Even we have to admit na ang larger portion yapon sa Mindanao, no, or even siguro a portion of the Visayas, nagihapon ang sentimento sa kay impeached Vice President Sara Duterte, no? But maunang naipangutan ako kung daghang supporter ang Vice President, ganun sa survey, taas man ang gusto ng idayo ng impeachment. Muna, kung gingon ganiha, I think there is also a stigma of this DDS supporters na gusto nila madayon ang impeachment because it will give the Vice President an opportunity to present her side. No?
1: Attorney?
0: Put a close short this naging issues, no? Kini mga issues nga na nagalutang din ha against the Vice President. At, no? And I think that is more favorable to the Vice President yung madayon yun ng impeachment trial. Kasi mapakita niya na hinay ang ebidensya sa prosecution, no? O ay mga explanation kini halimbawa katong confidential funds, kining allegation nga nag-hire siya og assassin unsay context ni ana, og ang kining issue sa iyang salin unsay explanation ana, nganong naay billion-billion nga alleged transaction at sunod sa iyang bank account ug sa iyang bana, ma-explain niya na dito sa impeachment court, no?
1: Attorney na ay
0: i-dismiss dayon siya, dili madayon ang impeachment, no, na nakalutaw na siya nga makaapekto sa iyaha po credibility, no, ug basig maka pa kiniiyahang base or iyang base maapektuhan po, no, kay katong mga confusion sa iyang base ron, magpadayon nga magduda nga na ang giday na hitabo, no. So I think tanaw na ko ulay bangga, no, nga nagkusog hapon tong iyang mga supporters, no, solidify ang iyong supporters, pero naputoy da kong numero nga gusto mo da yun kung impeachment sa kaubang Romy.
1: At yun yun ay da kong reaksyon din ni, and I know, makapamahayag ng duha ni Professor Bilino. And siya, kung tinuod na nagkamubo ang suporta o gusto maablihan yun ang kaso, ngano kung sa birthday mismo sa presidente, gisulong naman sa mga tao at bang mismo sa Senado, o dito nagsilibrar kuno o birthday ang mga supporters na porting daghana nga naka-green. I think this is referring sa katong igawas na post nga atbang sa Senate sa taas is na IGSIS.
2: Oh, no problema. Mo nang ipikto sa
1: fake news. Tubago na itong attorney for clarity.
0: Og i-fact check naman doon na siya, Ruby. Namang ko'y naging viral nga picture, no, sa social media nga thousands and thousands naka-green,
1: yes,
0: nasa atbang sa Senate, and it was already fact-checked by AI. Many fact-checkers na it's an AI-generated photo.
1: So ato nang i-deklarar din karon, AI to o dili tinuod na naay nahitabo dito na birthday celebration.
0: Muna naging ang problema na to, tama to yung gingon ni Professor Bilino kanina, kinahanglan maging critical yun ta, no? Especially unsay na din sa social media kay ako gani, daghang kung kailan, mga abogado pa ang uban, no? Gina-repost ng mga ingunani nga mga fake news, no? Halimbawa, katong sigway lang ako gamay, ningon daw itong presiding judge sa ICC nga wala ay basis ang detention ni former President Duterte, no? Na wala man gi-search, kung i-search ni mo, wala man gi-statement ni ingunani itong presiding judge, but it was reposted, no, shared by many people, including many lawyers, for that matter, no? So, money and danger yun, aning mga fake news, kung mapaspasagda na to, and I think it is the duty, especially of established and traditional media, no, nga, i-call out ni yung aning mga fake news, no? Kaya dili yun ni siya makatabang sa ato ang mga katawhan, no? Labi na ang mayorya sa ginakuhaan og informasyon ron, as mentioned by Attorney Professor Bilino, no? Ang kini social media.
2: Professor Bilino, magalong siguro ta, very briefly lang mag fake news 101 ta. Yes. Paano po natin ma-determine yung fake news para sa ano, para naman yung ating mga ano tagapakinig ay meron silang at least sa basic tools sa pag determine ng fake news.
3: Yeah, actually no, yung mga ano, may mga escalation na mga checking eh. Una-una pinakamabilis diyan is that check the source

0: Okay, yung source ba is a ano eh, is a parang believable ba na source, no? Or baka vlogger lang yon, or may mga iba naman na ginagamit na, for example, nabibiktima ng fake news na itong ABS, diba itong GMA, pero yun ang pinaka-basic eh. Ito ba ay supported by, ano, by yung mga, ano eh, mga legal, no? Talagang sikat na mga source, no? Pangalawa, is that ito ba ay also accepted, no? By, ano, by mga, kaya sabing neutral, no? Na mga, ano, na mga, influencers, okay? So, yun, no? Doon ta lang, no? Yung pangalawa na pwede natin tingnan, no? Medyo elevate tayo ng konti, would be, ito ba ay, ano, no? Ito ba ay, clickbait, no? Kasi usually, ang fake news, it would attack your emotion, no? Pagkabasa mo pala, no? Bigla kang na-excite o bigla kang nagalit, medyo magdalawang isip ka na kaagad, no? You have to research na. Kasi may ganun yun, may ganun ang tendency ng fake news. Talagang atakihin yung emotions mo because if you are now emotional, no, doon sa issue, di ba, ang tendency mo, hindi ka na mag-iisip. Magre-react ka na kaagad, no? Magre-repose ka na kaagad. And possibly, ganun yung nangyari sa mga abogado, no, na kilala ni Congressman Zarate.
1: Sa kasama so, po namin, no? Dito, si Lugoy, may stress, no? Sa fake news.
0: So, yung naging source, no? Check niyo yung source, i-research niyo yung source. Okay, and pangalawa, ito ba bigla kang na-excite? Ito ba bigla kang nagalit? Ito talagang extreme na emotion na, you know, hindi ka na makapag-isip kasi parang na-excite ka o nagalit ka na, na-frustrate ka na, na-disappoint ka na, di ba? Na mag-react ka na lang. Diba? Kasi yun naman talaga yung, ano, yun naman talaga yung target ng, ano, ng fake news, no?
1: Aha.
0: It will attack for your emotions rather than your rationality.
1: Walang text po. Kunyari po, example, yung naka-green sa harap ng Malacanang, libo-libo mga tao, still photo, ang dating.
2: Sinate pa talaga.
1: Oo.
0: Pinakamadaling dyan is you first suspend, no? Lagi ko, diba, ito yung lagi ko ng advice, no? You suspend your, ano, your judgment. You suspend your prejudgment, diba? Hmm. And then, i-research mo ngayon, no? And mag-antay ka kasi, yun na nga, yung naging problema kasi ngayon ng taong bayan is that mahigot tayo sa mga instant eh. Instant noodles, instant coffee, di ba? Di ba? So, yun, kasi gusto nagmamadali tayo parati, no? So, ganun din yung gusto nila, instant news, di ba? Instant information. Pero yun na yung problema natin, sa kagustuhan natin ng mga instant na yan, hindi na natin ngayon pinoprocess. So, ngayon, no, kung may mga ganun matinding balita na talagang sa tingin mo medyo hindi mo narinig sa mainstream media, no? Hindi mo narinig sa radio, hindi mo narinig sa TV, and then biglang lumabas, no, you have to suspend your prejudgment. No, mag-antay-antay ka lang, and then may magpa-fact-check na lang yan.
1: Ah.
0: Okay? And then, doon malalaman na fake news pala talaga.
1: Aha. Maraming salamat po sa inyong panahon. Wala na po tayong oras. Hihingi na lang po kami ng parting words sa ninyo. Hello? Attorney? Hello? Attorney Zarate? Congressman Zarate?
3: Well, daghang salamat Romy o Ruby kaya sa atong classmate sa on the air si Professor Bilino sa time naghihatag ninyo ako lang tama ning ginahimo sa inyong programa nga isgutan jud kini mga issues of the day, no, kay makatabang kini, no, sa atong mga katawhan unya sa ilang mga decision especially sa halimbawa, ang correct aning mga fake news, no? Gwapo itong gihatag ni Professor Billy itong fake news 101, no? Kaya at the end of the day, kitang mga katawahan bang yun, no? Ang team Filipino ang affected ni ini. Kinahalan kita gitupod ang muhimo o tamang aksyon para sa kini mga init nga isyo sa atong katiling bangkaron. Again, daghang salamat Romeo o Gobi.
1: Daghang salamat po, Tony. Professor Billy, no?
0: Yes, no? So again, it's Monday. Monday na naman. Although,
1: Monday,
0: no,
1: Madness?
0: No, medyo yung Monday update natin, baka matatapos na by next week, no? Kasi syempre, magre-recess na itong ano, no? Magre-recess na itong Congress natin. Pero ito, no? So itong week na to, no, very, very crucial, no? Kasi kung walang mangyayaring leadership change, so most probably, pagdating ng ano, no, pagdating ng sona ng presidente, doon naman natin naabangan ngayon, no? Magkakaroon ba ng coup ulit, no? Kasi syempre, pag-start ng kanilang session, unang tanong kaagad, no, meron pa bang majority. So itong mga recess period na to, ito yung medyo magandang abangan dahil sa underground na, no? Pailalim na yung kanilang mga negotiations dyan. Pero yun na, no? Patuloy tayong mag-monitor, patuloy tayong maging vigilant sa lahat ng mga pinag-uusapan, no? And yun na, no? We continue to suspend our judgment and research, no? Whatever we get sa social media.
1: Mm-hmm. Tuesday and Wednesday, may session din po ba, di ba?
0: Yes po, hanggang Wednesday po.
1: Aha. Sige, abangan po natin. Maraming salamat po ulit sa inyong panahon.
0: Eh, maraming salamat, Mark. God bless and stay safe po tayo.
1: Mm-hmm.
2: So, napupos na ang atong oras, Ron, pero this Tuesday, maundanan ka ayun.
1: Mm.
2: Iabot na ito sa Fake News 101. Mausa sa nagapagubot sa nasod.
1: Huh? Pero so, it's really nice nga makauban na yung duha na ito ka mga guests, no? Bahaya kung pwede yung lang-unta nga, kanaad lang sila makauban, yes. Pero di mo ginapwede.
2: Kanagubang nagpahipi pa niya, rabi na din his local, ang kusumpun ka ayun sa ilang mga social media. Welcome ka ayon mo sa station.
1: And we also challenge specifically ang atong mga local government executives nga marug ka mo, no? Wa may siguro dautan og mas gikinahanglan man gani nga kamo madungog sa inyong mga constituents sa inyong mga baruganan, yes. Either pro or against mo sa usa ka issue, barog ka mo kay, yes. Part na sa giboto mo na mo kay para magiyahan mo sa magiyahan miday nga inyo ang katawhan sa mga desisyon nga pagahimuon para sa atong kaugmaon.
2: So lampas na kita, Ron, hapit na mag alas 7 o alas 7:04, ang ako lang maingon, tinig 40 mapadayunong nagaingon ang katawhan nga nasayod lig on nga mubarog.
1: Kuya Wai, may
2: bulay na ginako na.
1: Mga ginimo hang line. Sige, mga katining na kay salamat sa yung pakiguban ka namo. Nagaingon kita nga unta maguban-uban kita sa tanang higayon, Lunes hangtod Sabado. Dire sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ko maghawa kay musunod dayon ng atong alas 7 balita. Maayong morning kanatong tanan.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: News, mga kalanos, aniya na ang Lanos Summer Promo. Summer Promo. Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone. Sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
7: every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arasio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
2: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent naman mo siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services na pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa ba sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, sa
4: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Oras, ganap na ang alas 7:11 na.
10: Hamis na ang kotes o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
11: Katong whitening soap gani, Yaki, i-try na ko siya og sabon sa akong naong nandaghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mo gamit.
10: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Isang na magandang umaga ko po sa Tinig 4, Lawyer Rosario maghahatid ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Tuesday, 12 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pandal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhay.
4: Headline.
9: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, mag-asawa sugatan matapos subemplang ng kanilang masagasaan. Ang tumatawid na aso sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
9: Mount Apo Nature Park pansamantalang isasara sa loob ng 3 buwan para daw sa rehabilitation.
4: Headline.

0: dahil sa malakas na ulan at hangin. Bubuong na ng parking area sa Sultan Kudarat State University, bumigay, mga sasakyan na sira. Headlines. Mga kababaihan sa Caraga, Davao Oriental, sinanay sa proseso ng abaka fiber para sa dagdag na kita. Headlines. Bus project formal na ang ininunsad sa Buston, Davao Oriental. Headlines. Samantala, suspek sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Osamis City. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in town yung akong bana, oy? Gurlyo! Gurlyo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinuon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na. Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himusog tangduha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Inyo, sweetheart, ha?
5: Dali na wagda ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong buwan. Kanin hawak.
7: Unsa kadalas ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, ilang mga sasakyan ang nasira at nagkaroon ng damage matapos na mabagsakan ng bubong ng parking area sa Sultan Kudarat State University Access sa campus sa Maytacurong City kahapon matapos na bumigay ang naturang bubong ng hambalusin ito ng malakas na hangin dala ng malakas na ulan. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng naturang campus upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani na nagsasagawa ng assessment noon sa o na naroon sa nang maganap ang naturang insidente. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang pangyayari. Samantala, patuloy din ang ginagawang damage assessment ng naturang pamantasan. Alas 7:17 na ang oras, sugatan ang mag-asawa. Matapos na ito ay sumemplang nang ang kanilang sinasakyang motorsiklo ay nakabundol ng tumatawid na aso sa Poblasyon 4, Misayip, Cotabato kahapon. Nawala ng ulirat ang isang misis. Makaraang nagatamo ng sugat sa ulo at ganoon din ang kanyang mister na driver. Ang biktimang si Boy Nadella ay nabagok ang kanyang ulo sa semento. Inimatay din ang kanyang asawa na mabilis namang isunugod sa ospital. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga nagmamay-ari ng mga alagang aso o pusa na maging responsable para iwas disgrasya. Samantala, naaresto naman ang mga otoridad ng mga big-time drug pusher sa ikinasang bypass operation sa barangay Saliao, Esperanza Sultan, Kudarat Province kahapon. Ang tatlong mga suspect ay naaresto ng mga tauhan ng Money 1202nd Maneover Company ng Regional Mobile Force sa Battalion 12 at ng Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Aabot sa 700,400 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa mga suspect na nakilalang sina alias Tantan, 41 years old, alias Rex, 32 years old, na taga General Santos City, at alias Aki, 27 years old, na taga Maguindanao del Sur. Ayon na sa ulat, ang natura mga suspect ay lula ng isang Mitsubishi Mirage na kotse nang ito'y gumagata sa ikinasang bypass operation. Kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang mga suspitsado. Alas 7:20 ng oras, samantala

0: Niya nagdaman ang magnitude 4.0 na lindol ang Sultan Kudarat Province alas 12.42 ng tanghali kahapon. Batay sa nilabas na abiso ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOC ang naturang pagyanig ay nasa bahagi ng kanlura, hilagang kanluran ng Libaca Sultan Kudarat Province na may lalim na 2 kilometro. Naramdaman naman ang intensity 2 sa mga bayan ng Libaca at Calamansig habang naitala naman ang instrumental intensity 2 sa Libaca at intensity 1 sa Calamansig. Wala namang iniulat na may pinsala subalit inaasahan ang aftershock. Tectonic naman ang nakikita o tectonic in origin ang nakikita namang dahilan ng PBOC kaugnay ng naturang pagyanig. Samantala, naresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Osamis City ang isa pang tulak ng ipinagbabawal na droga sa barangay Tinago. Naaresto ang naturang suspect na nakilala nga si Elias Amar, 28 years old. Nagasanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Maritime Group 2nd Mobile Force Company at ang 10th o 2nd Regional Mobile Force Company para ikasang naturang operasyon. Nakuha sa naturang suspect ang ilang gramo ng Cebu. Nabatid na isinailalim muna sa ilang araw na surveillance operation ng naturang suspect at nang makumpirma na ito ngayon nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, dito na ikinasang operasyon. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw nito laban sa naturang suspitsado. Samantala, sa dagdagan ng mga balita kung saan na-aresto naman ng mga otoridad ang isa pang individual sa pagtutulak din ng pinagbabawal na droga sa ikanasang anti-drug operation sa Tanggob City. Detalye ng balita mula sa 87.7 Joy FM sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Pan sa mga operatibas, kapulisan o ban pang mga law enforcer agencies, ang usa ka lalaki nga giilang si Elias Amping, usa ka subject sa police monitoring o giilang usa ka street level individual o ECLI. Base sa report sa Tanggob City Police Station, nahitabo ang operasyon alas 6:20 ang tag na sa buntag kaping kungkulang ni atong Mayo 31, 2026. Dito nahitabo ang operasyon sa Purok 6, Barangay San Apolinario, sakop sa siyudad sa Tanggob, probinsya sa Misamis Occidental. Ang suspitsado 23 anyos ulitaw, walay trabaho, residente kini sa Purok 5 sa nasampit nga barangay. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel James Magaro de Leon, officer in charge sa Tanggob City Police Station. Uban sa mga nagkadaiyang unit sa Philippine National Police o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Lakip ang miapil usab sa mga operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Provincial Intelligence Unit Maritime Police o ang CKNP Provincial Mobile Force Company. PDEA Misamis Occidental o ang Regional Intelligence Unit 10 o Regional Mobile Force Battalion 10. Matupas kapulisan, ang operasyon gihimo human sa koordinasyon o pre-operation clearance gikan sa PDEA ubos sa gihatag nga pre-operation o tip control numbers. Atol sa bypass operation, malampusong mapalitan ang suspisado sa pursuer buyer ang usa ka lalaki, usa ka pakiti matupang ito ang Cebu gikan sa suspect nga mao'y hinungdan sa iyang gidayong pagdakop. Human sa pag-aristo, nasakbit usab gikan sa suspect ang usa ka heat cell transparent plastic nga putos nga doon ay puti nga kristal nga substansya nga gito ang Cebu o gipalitan na napalit kini sa nitabong operasyon. Narecover usab sa mga operatiba ang napulo kadugang pa nga mga putos sa gito ang Cebu o doon susamang substansya nga gito ang Cebu o nagkalain nga mga daragpara pernalia. Nasakit usab ang usa ka tinuon nga 5 kagatos o 500 pesos nga gigamit isip drug bypass money. Sa malapas ka pulisan, mukabat sa ibinabanang 2 gramos o kritibukan. Sa gibugaton nga nakupis kag illegal nga druga o gadunay kini standard drug price nga nakatirad o kapin 3,000 o 6 kagatos ka pesos. Gikonsiderar sa mga otoridad nga usa kini kadakong kalampusan sa ilang kampanya batok sa pagbaligya o pag-apunapun sa illegal nga druga sulod sa siyudad sa Tanggob. Isip usa kini kagad sintered city ang maong siyudad. Sa pagkaroon, ananas kustodiya sa Tanggob City Police Station o ikatakda ng gipasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, naresto naman ng Iligan City PNP at nala ang tatlong mga suspect na nag-ooperate sa isang drug den. Kaugnay nito ay nabuwag din ang drug den sa bahagi ng Puro Kasay sa Barangay Santa Elena, Iligan City. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isinampa laban sa mga naresto mga suspect na kung saan ang mga ito ay nakilalang sina alias sa Junard, 28 years old, na siyang nagpapatakbo ng naturang drug den ng kanyang mga parokyano na sina alias sa Ven, 30 years old, alias sa Fran, 26 years old, mga residente ng Barangay Santa Elena. Ang naturang pagbuwag sa drug den ay sa tulong naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan aabot naman sa 48,000 pesos talaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Patay naman ang isang 17-anyos na lalaki matapos ito'y nahulog habang kumukuha ng bunga ng marang. Dagdag na balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Sa kabataan ng lalaki nga 17-anyos nga naila sa pangalang Jovan, human kini nakuryentihan samtang nanguha kini og marang dito sa Purok Sais, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lano del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga unang nakaresponde, igamit sa biktima ang usa ka taas kakawayan aron makakuha og bunga sa marang, apan sa wala damha nasagyad ang maong kawayan sa linya sa kuryente nga gayong sakop sa transmission line hinungdan nga nakuryente amhan ang maong biktima. Naitabo ang maong nga trahedya sa Barangay Ribi diin usa ka batan-ong lalaki ang nakabsan gayon sa kinabuhi human sa maong nga insidente. Matud pa sa pila ka mga residente nga nakaresponde nagamit matupa ang maong nga batan-on og kawayan kauban ang iyang mga igagaw nga nanguha apan sa diha nakuryentehan kini wala na makasabot o kung sa buhaton sa mga kaoban hinundan mitawag kini sa lain nga mga tao nga makatabang kanila. Tungod sa kusog sa boltahe sa kuryente nga may dagan paingon sa kawayan, dahil na kuryentehan ang biktima o natumba kini. Nakita pa sa mga saksi nga nawatan kini sa iyang panimuot ang maong biktima. Ang mga kaoban nga biktima gilawsab nga iyara sa mga igagaw ang nga napakitabang kini sa mga tao nga nakapalibot din apan medyo dugay-dugay ang pagresponde. Kani nakatawag pa sila sa MDRRMO sa lungsod sa Lala apan ulahin na naabot ang MDRRMO tungod kay wala na kini pabuta sa mga tagtungod o gidala na kini ngadto sa balay tabalanan alang sa hinanaling medikasyon o pagtabang sa mga doktor. Sa opisyal ospital matud pa gisulayan sa mga doktor o mga healthcare workers nga mabuhi pa ang biktima pag-usab apan matud pa sa gipahigayong CPR o pagtabang dito sa emergency room ang biktima wala na kini maka-survive pa o nakabsan kini sa kinabuhi. Nakaresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Lala apan dito sila padulong sa may ospital nga bahin tungod kay nadala na ang maong biktima sa balay tambalanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao del Norte. Naresto ng mga otoridad ng isang wanted person ng dahil naman sa kasong panggagahasa ayon sa Carmen Municipal Police Station sa Davao del Norte, ang suspect na si alias Carl ay kanilang naaresto alas 1:15 kahapon ng madaling araw. Ang naturang suspect ay dinikipa sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Family Court Branch 3 sa Panabo City dahil naman sa kasong panggagahasa. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng Carmen na Municipal Police Station ang naturang suspect habang inaantay naman ang commitment order mula sa korte na naglabas ng warrant of arrest sa laban sa kanya. Sa Digo City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang job order employee na nag-sa sideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Alas sa 11:55 ng gabi, kamakalawa ng maaresto sa bahagi ng Barangay Aplaya ang naturang job employee na nakilala nga si alias Sabro, 51 years old, na residente ng barangay Aplaya at sinasabi na nga naturang suspect matagal na muna nga pinagsabihan na itigil ang kanilang illegal na gawain. Subalit ito'y nagpapatuloy hanggang sa ito'y naaresto. Sa ngayon ay inaharap pa sa patong-patong na kaso ang naturang job order employee.
2: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Nawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako makaplas Yaki Oil.
2: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayep, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
4: eh. Wala ka po. Lami liho. Kaan yung lawas. Inagin mo yung simptom ka. Lami na yung lawas.
5: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw.
4: Katulo, buntag, unto hapon. Gutuman ko, katulapon ka mo na kung imunon.
5: Kapi nga...
4: Kopiyaki, 7-in-1.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy! Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ganap na alas 7:33 ng oras. Dagdaga ng mga balita. Maigpit na pinatutupad pa rin ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang programang Mental Health. Kung saan kahapon sa kabila ng buhos ng ulan ay nagtungo pa rin ang mga tauhan ng IPHO sa bayan ng Makilala. Na isa sa prioridad na programa ng Kapitolyo ay ang pagpapatuloy na matututukan ang pagbibigay ng angkop na serbisyo kabilang na ang pamahagi ng kaukulang gamot para sa mga individual na may espesyal na pangangailangang aspeto sa kalusugang pangkaisipan. Ang naturang programa na sinimula na noong 2018 ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ay nagsasagawa na ngayon ng buwan ng check-up at awareness. Kasamang health professionals na binubuo ng psychiatrist, psychometrician, nurses at mga physical therapists. Aabot sa 15 milyong peso na ang kabuuang halaga ang nailaan para sa taong kasalukuyan. Kahit nagpapatuloy ang gamutan, regular check-up at monitoring ng espesyalistang doktor, gayon din ang pagsasagawa ng awareness campaign at gabay sa mga pamilya at caregiver ng nasuring mga pasyente. Katuwang naman nito ang Rural Health Unit ng Makilala na sa 51 mga naging benepisaryo ng naturang programa ang nakinabang sa naturang programa. Sa layuning matiyak naman na maayos at may kalidad ng mga proyektong ipinatutupad at tinipon ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa pamagitan ng Provincial Project Monitoring Committee ang mga miyembro ng local MPC at ang sekretariat ng mga bayan ng Matalam, Carmen, Makilala at Antipas. Tinalakay ang estado ng LMPCs sa natura mga bayan na nakakuha ng mature at progressive functionality assessment ratings. Gayun din ang magiging hakbang ng grupo sa mga posibleng intervention at support measures na makakatulong sa pagpapaunlad ng hindi lang sa functionality ratings sa mga ito kung hindi maging sa kanila ang overall performance. Bukod dito, naging daan din ang aktibidad para mapanatili ang matibay na ugnayan at kolaborasyon ng LMPC na tumitiyak sa kalidad ng mga ipinatutupad ng mga proyekto sa kanilang nasasakupan na tumututok din sa maayos at epesyenteng pagtataguyod sa mga pangunahing layunin ng pamalaang panlalawigan. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental, mga kababaihan sa Caraga Davao Oriental, sinanay sa pagproseso ng abaca fiber para sa dagdag na kita at iba pang balita mula kay Erwin Umaday ng 105.7 Joy FM Davao Oriental.
7: Matagumpay na natapos ng mga miyembro ng Women's Artistry Alliance of Caraga at mga kababaihan mula sa barangay poblasyon ang pagsasanay sa pagproseso ng abaca fiber na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA katuwang ang LGU Caraga Tourism, Culture and the Arts Section mula Mayo 27 hanggang Mayo 29, 2026 sa bayan ng Caraga, Davao Oriental. Sa pamamagitan ng turang pagsasanay, natuto ang mga kalahok na mga bagong kasanayan sa pagproseso ng abaca sa paggawa ng mga produktong maaaring ibenta bilang karagdagang pagkakitaan. Binigyan din sila ng mga materyales na magagamit sa produksyon upang higit na mapahusay ang kanilang mga produkto at mapakinabangan ang lokal na yaman ng kanilang komunidad. Ayon sa mga organizers, sa layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at pagsusulong ng industriya ng abaka sa bayan. Inaasahan na ang kanilang natamong kalaman at kasanayan ay makatutulong sa pagdagdag ng kita ng kanilang pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Caraga. Sa ibang balita, formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa Barangay Outreach and Support Services o BOS Project sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Buston, Davao Oriental at ng Land Transportation Office Region 11. Layunin ng proyekto na ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga residente lalo na sa mga nasa malalayong barangay at geographically isolated areas. Bago ang MOA signing, nagsagawa ang LTO 11 ng dalawang araw na outreach services kung saan naghatid ng libreng theoretical driving course, pagkuha ng student permit, pag-renew ng driver's license at registro ng sasakyan. Ayon sa mga opisyal, makakatulong ang BOS project sa pagpapalawak ng access ng mga serbisyong pang-transportasyon, pagpapalakas ng road safety awareness at pagtugon sa mga suliranin kaugnay ng mga hindi lisensyadong driver at mga rehistradong sasakyan. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng LTO Region 11 at ng LGU Buston na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na mahirap maabot at matiyak na walang mamamayan na maiiwan sa paghatid ng serbisyong publiko. Muna dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7.39 ng oras, samantala balita mula naman sa Ozamiz City, patuloy ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa kanilang 78th City Charter Anniversary sa Hunyo 16. Magiging tampok sa kanilang mga programa ang Miss Ascenso Ozamiz Tourism 2026 kung saan itinakda sa Hunyo 5, alauna ng hapon, ang pagtanggap ng mga aplikante. Habang papalapit ng naturang Charter Day Celebration, patuloy din inihahanda ng lokal na pamahalaan ng mga programang makapagbibigay ng saya para sa mga misamis Ozamiz noon. Tiniyak naman ni City Mayor Sam Norman Fuentes na magiging masaya at colorful ang kanilang celebration. Sa mga balita ng pambansa, sumuko si Senador Jinggo Estrada matapos nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan laban sa kanya. Pero ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group na kanilang inaresto si Estrada. Ito ay kaugnay ng kasong plunder at graft sa umano'y 573 million pesong flood control project na isang non-bailable offense. Inisyo ang warrant of arrest kahapon ilang araw matapos magpiansa si Estrada sa 90,000 pesos para sa hiwalay na kasong graft kasama sa mga inarrest o pinaaresto sina dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at DPWH Engineer Daryl Cortuna Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Idiniretso si Estrada sa CIDG Criminal Investigation o CIDG sa Camp Krame para sa booking procedure at matapos ito ay dinala naman ng senador sa Sandigang Bayan para sa return of warrant kung saan nabatid na ito ay ikukulong sa New City, Quezon City Jail sa Payatas. Samantala si Bunuan ay isinugod naman sa PNP Hospital sa Campo Krame matapos tumaas ang blood pressure nito sa 192-100. Noong Mayo 29, inutusan ng 2nd Division ng Sandigang Bayan ang pag-aresto kay Estrada sa kasong Graff. Nakapag-apiansa ito sa parehong araw. Ang ombudsman ang nagsampa ng plunder at Graff cases noong Mayo 28. Kasama rin sa mga akusado si Bunuan na nag-apiansa rin ng noong Mayo 29. Ito ang ikatlong beses na naharap si Estrada sa high-profile plunder charge noong 2001 kasama ang ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada sa kasong kaugnay ng Huweteng. Noong 2014, kinasuhan siya ng PDAF scam na absuelto siya sa parehong kaso. Si Estrada ang ikatlong mababatas na kinasuhan kaugnay ng flood control project kasunod din na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Congressman Elizalde Coe.

0: Samantala, hinilinuman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Iginit niya nga may fatal constitutional, procedural at substantive defect. Sa isang mahabang sagot na isinumitin ng kanyang mga abogado sa Senado kahapon, sinabi ni Duterte na hindi umano nakatugon sa pamantayan ng konstitusyon ng reklamo at dapat itong ibasura. Isa sa pangunahing argumento ng kampo ng Vice Presidente ay ang umano'y paglalampas sa otoridad ng House Committee on Justice matapos itong magsagawa ng tinatawag na mini-trial sa pagdinig ng kaso. Ayon sa depensa, tanging ang kamara lamang ang may kapangyarihan mag-umpisa ng impeachment proceeding habang ang Senado ang may tungkuling lumitis at magpasya sa kaso. Sa pinakauling balitang pambansa, minado ang Department of Education o DepEd sa krisis sa literacy sa bansa matapos namang lumabas sa isang assessment na 87% ng mga grade 11 students na hirap pa rin unawain ang kanilang binabasa. Ayon sa DepEd, ang naturang bilang ay indikasyon ng matagal ng learning gap system sa edukasyon sa Pilipinas at hindi lamang problema sa senior high school. Ayon na kay DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, iginiit niyang seryoso ang ahensya sa lumabas na resulta mula sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM. Paliwanag ng opisyal na ang problema sa kakayahan ng pagbabasa ay naipon mula pa sa mga unang baitang at lumalala paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang salik gaya ng kahirapan, kakulangan ng learning materials, limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase at epektong pandemya. Sa balita naman sa ibayong dagat, nanganib na mapuputol ang ipinatutupad na ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran kaugnay ng ceasefire understanding na magpapatuloy ang nagpapatuloy ang pag-atake ng Israel sa Beirut, Lebanon sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Ayon sa Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasunduan ng Washington ay tumutukoy sa ceasefire on all front including o kasama ang Lebanon at anumang paglabag ay isang sa isang lugar ay maaring magresulta ng pagkawala ng kabuuang kasunduan. Ang pahayag ay kasunod naman ng utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu magsagawa ng airstrike sa Dahi District sa Beirut na tinawag niyang terror infrastructure na may kaugnayan sa mga pag-atake ng rocket at drone na iinugnay sa Hezbollah. Sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na patuloy siyang nakikipag-usap sa magkabilang panig kabilang si Netanyahu at ang kinatawan may kaugnay naman sa Hezbollah. Sa balita ng pang-ekonomiya, nagapatupad naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kaninang alas 6 ng umaga mga kumpanya ng langis sa abiso ng Department of Energy. Bababa ang presyo ng iba't ibang produktong petrolyo kung saan 9.26 ang bawas sa kadalitro ng diesel, 4.76 naman ang sa kadalitro ng gasolina, 10.86 naman sa kadalitro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bahagyang bumabalik ang presyo sa mas mababang antas matapos ang mga nakalipas na pagtaas ng dulot ng tensyon sa pandaigdig ang merkado ng langis. Matatandaan na noong huling bahagi ng Pebrero, naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng pag-atake sa Iran na nagdulot naman ng mataas na supply o nagdulot naman na, ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa limitasyon ng supply. Sa balita sa larangan naman ng sports, sisimula ni Alex Ayala ang kampanya nito laban sa Australian Priscilla Hahn sa 2028 Birmingham Open First Round sa Ed Baston Prior Club sa Birmingham, United Kingdom. Nakatakdang laro ni Alex at Han sa Martes o ngayong araw nito para sa WTA 125 event. Ito ang ikalawang pagkakataon na magtatagpo ang dalawa kung saan may one head-to-head ang mga ito. Nanalo si Han sa kanilang pagharap noong 2023 sa qualifying round ng Roehampton event sa England bago naka-rest back si Alex noong 2004 sa qualifying round ng Ningbo event sa China. Kasalukuyang number 135 si Han sa WTA rankings. Pinakamataas na naabot nito ang number 94. Noong 2025, umabot si Han sa third round ng US Open habang nakarating naman ito sa second round ng 2026 Australian Open. Sasabak din si Alex sa doubles kasama si Nicola Bartunkuba ng Czech Republic. Mapapalaban agad si Alex at Bartunkuba dahil sasagupain ng dalawa sina second seed Harriet Dart at Maya Lumsden ng England sa first round alas 5:30. Samantala, makakaparis naman ni Alex si dating world number 1 Venus Williams sa doubles event ng Bad Hamburg Open na gaganapin na sa Hunyo 21 hanggang Hunyo 27 sa Germany. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Tuesday, ado sa buwan na ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Malinog at Erwin Badhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Unsaon mo ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy! Nindot lagi na, Pads! Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services na pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
2: Di ay, Pads! Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito! Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: We are back!
7: Back to the hits.
8: Joy FM.
9: Buntag na Joy!
10: Buntag na Joy!

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa

0: perpektong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bean Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM! Enjoy!
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Karaga.